0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanku da wannan lokaci da fatan kun waye gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko na yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Borno a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa rashin tabbas a fagen siyasar Najeriya na ƙara bayyana bayan gaza ganin manyan taruka da gangamin siyasa da aka saba gari a duk lokaci irin wannan bayan sakin takunkumin yakin neman zaɓe daga INEC. Ballar ciwon ido da na Apollo da Mashago a arewacin Najeriya na barazana ga shirin koma ɗaliban firamare da sakandare makaranta. Yayin da ita kuma gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta cimma yarjejeniya da Algeria don baiwa ɗaruruwan 'yan ƙasar horo kan sana'o'i na hannu na daban. A daidai lokacin da iyalan fitaccen ɗan jarida Musa Kaka ke kukan rashin sanin inda yake sama da mako guda bayan ɓatansa. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka makuta na diya shirin na wannan lokaci. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Zan fara da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Iran ta yi wa Amurka barazana wani sabon salon yakin tattalin arziki. Harin 'yan tawayen Houthi na Yemen a Saudi Arabia jikkata mutane kusan 100. Tsohuwar shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel za ta yi jawabi a taron fasahar AI a birnin Cologne. Iran ta yi wa Amurka barazanar wani sabon salon yakin tattalin arziki inda a wannan talata ta harba makami masu linzami kan jiragen yakin Amurka a mashigin Hormuz. Wani sako da sakataren majalisar tsaron Iran Mohsen Rezai ya wallafa a shafinsa na X a wannan talata. Ya ce matakin zai gudana ne a kasashen yankin Gulf inda za su tare duk wani jirgin da ke ratsawa ta yankin wato babu shiga babu fita a matsayin salon yakin harba makamai da kuma na tattalin arziki. Fiye da watanni shida kenan ana gwabza wannan yaki da ake sararawa ta ɗan lokaci ana ci gaba ba tare da cimma sahihiyar yarjejeniyar dakatar da shi ba. Tambayan farmakin farko da kamancin Amurka da Isra'ila suka kai wa Iran a ranar 28 ga Fabrairun wannan shekara ta 2026. Harin baya-bayanan da Amurka ta kai Iran shi ne na makami masu linzami kan tankokinta uku na mai a ranar Asabar, wanda Iran ta mayar da martani da makamai masu linzami samfurin Kasim Basir a kan jiragen ruwan Amurka kamar yadda ta sanar a ranar Lahadi. Hararren 'yan tawayen Houthi na Yemen masu samun goyon bayan Iran kan Saudi Arabia da asubahin wannan talata sun jikkata mutane 73 kamar yadda hukumar ƙasar suka tabbatar. Wuraren da hararren suka shafa sun hada da cibiyoyin kasuwanci da tattalin arziki a biranen Abkhaz, Jazan da Najran da kuma Khamis Mushayit. Sanarwar da kakakin haɗakar jami'an tsaron Saudi Arabia da ke yaƙi a Yemen, Manjo Janar Turki Al-Maliki, ta ce za su ɗauki fansar wannan ɓarna da Houthi ta yi musu tare da daƙile shirinsu na gaba. Harin na Houthi na zama na ramuwar gayya ga farbakin da ta zargi Saudi Arabia da kai wa kurkukun birnin Jawb da ke arewacin Yemen. Harin Rasha a Ukraine yau talata ya halaka mutane biyu a Kyiv babban birnin ƙasar yayin da wasu 7 suka samu raunuka bayan tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 3 da aka samu sanadiyar ziyarar wakilan Amurka a biranen Moscow da Kyiv. Kafofin yaɗa labarai Ukraine sun rawaito magajin birnin Kyiv Vitali Klitschko na cewa tun cikin daren Litinin aka fara jiyo fashewar abubuwa. Sanadiyar hararren na Rasha waɗanda suka fada kan gidaje da motocin jama'a da ma makaranta. Ita ma Rasha ta ce harin jiragen marasa matuƙa na Ukraine a lardin Saratov na yankin kudu maso yammacin ƙasar ya jikkata mutane da dama tare da lalata gine-gine inda jami'an agaji ke ci gaba da aikin ceto kan al'ummar da lamarin ya shafa. A ƙarshen makon da ya gabata ne wakilin Amurka na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff da kuma Jared Kushner sarkin shugaba Donald Trump suka baƙunci biranen Moscow da Kyiv a ƙoƙarin sasanta rikicin ƙasashen biyu na sama da shekaru huɗu. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Tsohuwar shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel za ta kai ziyara birnin Cologne domin halartar taro wanda kamfanin sadarwar ƙasar Deutsche Telekom ya shirya kan dabarun amfani da ƙirƙirar basirar AI. A yayin taron Angela Merkel za ta gabatar da jawabi ga manema labarai yayin muhawara tare da wata fitaccen 'yar jarida Miriam Merkel, babbar editan mujallar British Falcon kuma daraktar cibiyar koyar da aikin jarida ta Jami'ar St. Gallen da ke ƙasar Switzerland. sauran manyan baki da za su gabatar da jawabai a taron sun hada da premier jihar Bavaria Markus Söder sai kuma tsohon ministan tattalin arzikin Jamus Robert Habeck wanda zai tabo batun makoman Turai kan sha'anin karfin iko a duniya yayin da shi kuma premier jihar North Rhine-Westphalia Henrik Wüst zai jawabi kan tasirin fasahar AI ga ci gaban masana'antun jihar sa Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya sauka Colombia yau Talata don fara wata ziyarar aiki a kasashen Latin Amurka uku domin karfafa dangantakar Amurka da aminanta na wannan nahiya. Nan gaba wannan rana Rubio zai wato gana da shugaban Colombia Abelardo Gerard Esperella mai ra'ayin kuma aminin shugaba Donald Trump bayan lashe zabe kwanan nan. Daga Colombia kuma zai wuce zuwa Ecuador don ganawa da shugaba Daniel Noboa. Sane karkar ziyara a Peru rana Alhamis inda zai gana da shugabar kasar Kiko Fujimori karshen labaran duniya kenan
0: DW harkokin yau
1: to a dai harkokin da yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Taraba a Najeriya ta kaddamar da wani gagarumin shirin yaki da matsalar da muhalli ke fuskanta daga ayyukan hakar ma'adinai Masana na ci gaba da sharhi kan gagarumin nasarar jami'ar AFD mai ra'ayin rikaur kyamar baki a gabashin Jamus. Ta ma bari fara da harkokin siyasa a tarayyar Najeriya inda makonni biyu bayan da hukumar zaben kasar ta bada umarnin fara yakin neman zabe har yanzu ba a fara ganin manyan taruka da gaggamin siyasa da aka saba gani a duk lokaci irin wannan ba. Bisa al'ada 'yan Najeriya na sa ran ganin jam'iyyu da 'yan takara na gudanar da gangamin neman ƙuri'u a sassa daban-daban na kasar. To sai dai wasu na ganin wannan jan kafa a matsayin alamun rashin tabbas a fagen siyasar Najeriya. Ga karin bayani da Ubalu Musa ya koma na daga Abuja.
2: Duk da cewa dai tun daga 19 ga watan Agusta na jiya, hukumar zabe ta kasar ta dage haramci na fara neman ƙuri'a. Jami'an da ke a tarayyar Najeriya dai sun gaza kaddamar da yakin zaben da ke nan babbar damar tallan manufa. Har yanzu yanzu dai APC ta masu tsaya tana zaman ɗaya tilo da ta kai ga sanar da majalisar yakin neman zabe a kasar. Ayan kuma da ragowar jam'iyyu 17 daga 'yan takara a zaben na baɗi ke zaman jinin tsammani. Bala Ibrahim dai yana zaman daraktan labaran jam'iyyar APC.
3: Yakin neman zabe ba lallai sai an yi gangami an taru an tara jama'a a lokaci guda ana lakca shi ne yakin neman zabe ba. Hatta bayanai irin wannan da tambayoyi da ake yi ana ba da ansa shi ma yakin neman zabe ne domin tallata haja ne. Ana kokari a gamsar da mutane a kuma shawo kan su fahimci manufar jam'iyya domin su kada mata ƙuri'a a lokacin zabe.
2: Tun dai shugaban kasar Bola Tinubu ya shiga mako na biyu a cikin wani hutun da majoyi cikin fadar gwamnatin kasar ke fadin yana da alaka da kokarin shiryawa yakin. Majoyi dai sun ce shugaba Tinubu ba shi da niyyar zagaye kasar jiha zuwa jiha. A maimakon haka ma dai masu tsantsiya sun shiryawa taron shiyoyi guda shida da ke cikin tarayyar Najeriya. Shekaru da kila ma batunan lafiya na masu takarar da yana kara fitowa fili cikin sahun gaba a jinkirin na fara yakin neman zaben. Can ma a cikin ADC inda dan takarar ta Atiku Abubakar yake karatun tsufa. Kokarin mutuncin mamaci na zaman hujja ta jan kafa cikin babban yakin. Abdulrashid Shehu dai na zaman kakaki na Atiku.
4: Atiku Abubakar shi kadai ne shugaban adawar Najeriya wanda yake bayanai tare da fadan manufofinsa ga al'ummar Najeriya. Shi harkar zabe ya yi kamar a ce hikima da tunani da kuma strategy shi ke ba da nasara. Muna sanar da mutane ta hanyar kafofin yada labarai da kuma gamsar da 'yan Najeriya cewa ga irin tsare-tsaren da za mu yi domin sauya manufofin da wannan gwamnati ta kawo na musguna musu musamman batun tallafin man fetur. Ga mataimakinsa mahaifiyarsa ta rasu, to kuma mutuwar da ta yi ya sa an yi jana'izar ta jije. So za ka ga cewa dole an yi kokari an ba su wannan girmamawa.
2: A cikin al'adar tarayyar Najeriya dai masu siyasar kan biya kuɗi ga magoya bayan da ke da burin kaiwa zuwa filin yaƙin. Kun batun kuɗin a yaƙin zaben. Tunanin Faruk Baby Faruk da ke cikin cikin batun na siyasa na zama na kan gaba a jan ƙafa cikin yaƙin zaben.
5: 'Yan takarar da suke takara da ba su da gwamnati a hannunsu ba su da kuɗin da za su iya biya a yi musu bikin siyasa yadda ake yin su a Najeriya. Wanda ake ganin cewa kowa ya yi sai an ba shi ladan shi ba wai biki ne da ake na haƙidojin da za a kawo don a ci gaba a ƙasa ba.
2: Duk da cewa dai dokar zaɓe ta ƙasar ta tanadi kisan abin da bai wuce naira miliyan 10,000 harkar zaɓe na shugaban tarayyar Najeriya ba. A zahirin da ke ƙasa dai yawan kuɗin biki na yaƙin zaɓen kan kai kusan naira miliyan 150,000 a kowace kakar zaɓe. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Daga bacin siyasa a Najeriya sai na harkokin ilimi inda yayin da ɗaliban makarantun primary da secondary ke shirin komawa aji a wannan mako. Ballar ciwon ido na Apollo da mashaƙo a wasu sassan arewacin ƙasar ta sanya jami'an kiwon lafiya yin kira ga iyaye da ɗalibai da su ƙara kula da tsafta wajen yawan wanke hannu da gujewa taɓa ido, har ma da tsaftar muhalli domin daƙile yaɗuwar cututtuka. Ga rahoton wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu.
6: Barazanar yaduwar ciwon ido na Apollo da na mashaƙo a wannan lokacin da ɗaliban makarantun primary da na secondary a Najeriya ke komawa karatu bayan dogon hutu. Lamari ne da ya sanya ƙwararrun masana kiwon lafiya da muhalli shawartar ɗalibai da su riƙa wanke hannayensu akai-akai da sabulu da ruwa, musamman ma dai kafin cin abinci da bayan amfani da banɗaki, tare da inganta tsaftar jiki domin rigakafin yaduwar wasu ƙwayoyin cuta. A cewar Comrade Ayuba Suleiman, ƙwararren jami'in kiwon lafiya kuma shugaban ƙungiyar 'yan ƙwadago ta jihar Kaduna.
7: A nan jihar Kaduna da wasu sassa na Najeriya an samu bullan cutan mashaƙo wanda da turanci ake cema diphtheria da kuma Apollo glaucoma na ido kenan, ba kamar shi dai tsafta da kula. Yanzu kuma kaga lokaci ne da damuna, ana ruwa makramarka sai an kula da yara da safe sun tashi a yi musu wanka da ruwa mai ɗumi, a sa musu kaya da za su dan alamar sanyi saboda ana yawan ruwa.
6: Masana ɓangaren kiwon lafiya da muhalli sun shawarci ɗalibai da su guji goge ido da hannun da ba a wanke ba. Bugu da ƙari, hukumomin kiwon lafiya sun buƙaci 'yan makaranta da su guji kusanci da wanda ke fama da alamomin wata cuta, sannan kuma a kai duk wani ɗalibin da ya fara nuna wasu alamomin ciwo ko wata cuta asibiti domin samun lafiyar da ta dace. Inda kuma har wayo masana suka janyo hankalin iyayen ƙananan yara mazauna karkara kan hatsarin sanya wa 'ya'yansu kwallon ido na tozali, musamman ma idan aka samu ɗaya da alamomin kamuwa da ciwon Apollo. A cewar dai Dr. Shehu Makarfi, shugaban wani babban asibiti a nan Kaduna,
8: musamman mu mutanen ƙauye za ka ga cewa akwai ƙwarishe wanda muke ainihin a sa ma yara tozali, sai ga yaran sun kai bakwai a wannan kulatan din da nan za a sa a dinga sa nan abin eyelash din. To matakan yaro ɗaya ya samu, to a tabbata an keɓance kawai, amma kana sama ɗayan zai kamu, wancan zai kamu, so mu kiyaye. In ba haka ba kowa zai samu.
6: Babu shakka dai a daidai lokacin da hukumi da ƙungiyoyin yaƙi da ƙwayoyin cuta suka haɗa kai domin cimma rage yaduwar cutar Apollo da sauran cututtuka tsakanin ɗaliban makaranta ta hanyar ƙarfafa tsaftar jiki da muhalli da wayar da kan ɗalibai da malamai da gano masu ɗauke da alamomin cuta da wuri da kuma tabbatar da samun kulawar lafiya cikin gaggawa. Shugaban ƙungiyar ƙwadago kuma ƙwararren masanin kiwon lafiya Comrade Ayuba Suleiman ya buƙaci ganin an samar da isassun jami'an tsaro ta ko'ina a dukkanin makarantun arewacin Najeriya domin daƙile satar ɗalibai da malamai.
7: Tunda ka san tsaro yanzu shine abin da yafi komai muhimmanci, muna ba gwamnati shawara duk makarantun da aka ga alamu akwai yiwuwan su shiga matsala na rashin tsaro, a wadatar da jami'an tsaro da kayan aiki da za su kare wayannan makarantun nasu. Akwai wannan
6: a nasu ɓangaren masu ruwa da tsaki a fannin ilimin yara sun jaddada buƙatar ci gaba da ƙirƙiro hanyoyin wayar da kan ɗalibai domin rigakafin barazanar ɓullar duk wata cuta a nan gaba. Ibrahima Yakubu, sashen Hausa na DW, daga Kaduna a Najeriya.
1: To yanzu muna tarayyar Najeriya, inda gwamnatin jihar Taraba da ke arewa maso gabashin ƙasar, wato jihar Taraba, ta ƙara tsaurara matakan yaƙi da haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba, inda gwamna Agbo Kefas ya kafa sabon kwamitin daƙile matsalar da kuma kare muhalli daga duk wasu illolin ayyukan haƙar ma'adanan a faɗin jihar. Wakilinmu Mubarak Aliyu Sabiyaro ya aiko mana da rahoto a kai.
9: Wannan dai ba shi ne karon farko ba da gwamnatin jihar Taraba ke ɗaukan irin wannan matakin. A shekarar 2023, gwamnatin jihar ta dakatar da ayyukan haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba, tana mai cewa ayyukan da ba a sa hale ba sun haddasa matsalar muhalli da tsaro da ma kawo cikas a ɓangaren noma. A watan Yunin wannan shekarar, gwamnatin jihar Taraba ta sake dakatar da dukkan ayyukan haƙar ma'adanai saboda rahoton tsaro da ta ce na iya barazana ga zaman lafiyar jihar. To koya masana ke ganin wannan matakin? Dr. Awwal Abubakar Chul wani malami ne a jami'ar jihar Taraba.
10: Duk gurin da kaga ana irin wannan, musamman ba bisa ka'ida ba, zaka samu akwai matsalolin insecurity, kidnapping, banditry da sauran abubuwa sace-sace, arm robbery, duk ana samu a irin wannan guraren. Al'umman wannan wajen ma ba sa cikin zaman lafiya, zaka samu har yunwa da talauci da sauransu irin wanda baka tunani. Saboda haka gwamnatin jihar Taraba ganin irin abubuwan haka ya faru a wasu gurare a jihohin ƙasar nan, musamman arewacin Najeriya a can ciki ko not kenan, rashin tsaron da ya faru a gurin duk akan ma'adanai ne. To idan gwamnati ba ta dakile wannan ba, abinda muke gani a can ko muke ji din nan zai zo nan, dole gwamnati ta tsaya.
9: Masana dokokin Najeriya na ta baba kan hurumin gwamnatocin jihohi kan aiwatar da irin waɗannan dokar. domin a cewar su ma'adanai da ke karkashin kasa hurumi ne na gwamnatin tarayya ba na gwamnatocin jihohi ba. Barista Yahuza Abubakar wani lauya ne a jihar Taraba.
11: Duk abin da shafi ma'adinin kasa suna karkashin federal government. Haka kuma akwai doka National Assembly ke ake kiranta Nigerian Minerals and Mining Act. So wannan din ma sun sake emphasize abin da constitution ta faɗa. Na nunawa akan cewa federal government ita ce kawai take da hurumi ta yi doka ko ta regulate generally abin da shafi ma'adinin kasa.
9: Sai dai lauyan ya bayyana cewa akwai wasu fandoni da gwamnatocin jihohin ke iya fakewa da su wajen aiwatar da irin waɗannan dokokin.
11: Alal misali yanzu za su yi cewa under environmental assessment act wasu dai abubuwa wanda yake bata muhalli haka ko kuma yake bata kasa za su yi fakewa da wannan su ce za su dokan da zai hana mining ko kuma su ce za su yi amfani da su regulating illegal gathering hakan nan to za a iya hana wannan kamar yanzu alal misali za su yi fakewa da wannan su ce based on abubuwa da ake yi a wurin yana yakan yi generating issue da insecurity.
9: Tunda jimawa dai jihar Taraba ke fuskantar matsalolin tsaro da gwamnatin jihar ta yi amanna da cewa matsalar haƙan ma'adanai ba bisa ka'ida ba na ɗaya cikin abin da ke ruruta wutar rikicin. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
1: To kada ku manta shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bon a tarayyar Jamus. Za ku iya bibiyar mu kai tsaye ta shafinmu na intanet dw.com/hausa. Da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram har ma da tashoshin FM abokan hulɗarmu a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Muna kuma gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa. Yanzu kuma bari mu je ga jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta cimma yarjejeniya da Algeria domin baiwa ɗaruruwan matasan ƙasar damar samun horo kan sana'o'in hannu daban-daban. Shirin na cikin matakan da hukumomi ke ɗauka domin rage zaman kashe wando da ma samar wa matasa hanyoyin dogaro da kai. Wakilin Iso Mamman ya aiko mana da rahoto kan abin da kungiyoyin matasa a kasar ke faɗi kan wannan ci gaba.
12: Dangantaka dai tsakanin kasar Algeria da jamhuriyar Niger na daɗa bunƙasa bayan sashen tsaro da na kasuwanci. A yanzu kasashen biyu sun saka hannu a wata yarjejeniyar da za ta baiwa kasar ta Niger aikawa da kimanin matasa 500 a kasar ta Algeria domin su samu ƙwarewa a fannoni daban-daban na ayyukan hannu. Wannan matakin na zaman irin shi na farko da matasan kasar za su ci moriyar alaƙar ƙasa da ƙasa kai tsaye, kamar yadda Abdulsalam Abubakar shugaban zauren majalisar matasa ke cewa.
13: Matasa kusan 500 wanda za su tafi kasar Algeria masu ƙaro sani ma ayyuka na hannu fanni daban-daban, duka wani aiki da ka sani na hannu ko ya zama sudir ne ko ya zama plumberi ne, duk ayyuka na hannu ne. Matsayina na shugaba na wannan majalisa ta matasa, muna fata lalle wannan matasan da suka kai horo, in an hori matasa musamman aikin hannu dama ba su duka za su yi aikin gwamnati ba, akwai ma na san cikin su wanda suna da atelekin nan su ƙare ilimi ne za a yi musu, wasu za su tai su bude kamfanin nasu na kansu. Su sai mu ce wannan hadaka ta mu da Algeria yanzu mun fara gani a ƙasa musamman wanga bole na abin da ya shafi horo.
12: Ga Ibrahim Abdu Kaka, wani matashin da ya samu nasarar shiga rajistan waɗanda za su je ƙasar ta Algeria wanda kuma ya zaɓi horon aikin walda ta pipeline, ya ce yana tattare da farin ciki.
14: Wallahi wanga kira da aka mana mun ji daɗin shi, saboda ba mu sa ta mu haba dai mu aje takardun mu dai muna ta mu, kuma Allah ya sa muka dace muka samu. Gaskiya ni sudir aiki nan ina son sudir ƙwarai, ina nan ganin shi ne kuma na juwanga na ceto bari in tai wanga farmasin shi ma ƙarin ilimi ne kuma aiki ne za a yi cikin ƙasa, ina so ni ma a yi shi tare da ni. A ganin ni ma na tai wani matashi kamar ni zai ji ya kai shi ma wata ran mai makamancin aiki irin wanga nawa.
12: Da dama dai daga cikin matasan na can yanzu haka a ma'aikatar da ke kula da fasfo suna haɗa takardunsu. Daga can ne na samu hira da Fatuma Hamidu, wata matashiyar da ta zaɓi horon sarrafa abinci. Ta kuma shaidawa ta shi DW burin da ke tattare da ita.
15: Buri na dai ne na je Algeria, an yi farmasiyon inda mun gida mun ka dawo, mun wato tema ne za a yi, ana ba da kaya ne kowa ya ta yi buri a kwafizi in shi su duka dai mun transforme a lima ina samu kamar wanda na koya can zo in koya ma wanda suke nishiyar wanda suka yi ba koya musu su ma su iya.
12: Wannan matakin dai na zaman wani abun yabawa wanda matasan kasar ke dako daga sauran kasashen hulɗar kasar ta Nijar. Inshi Abdulsalam Abubakar.
13: A matsayinmu na matasa muna bukata irin wannan haɗaka da duka kasashe wanda ke tare da mu domin su ƙara karɓa ilimi fanni daban-daban. Ba za su dogoro da gwamnati ba, za su da su buɗa ma'aikacin ne nasu na kansu, inda su kansu za su ɗauki matasa, wasu matasa daga cikinsu su kama musu aiki.
12: Isu Mamman, DW Hausa, daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
1: To nan kuma iyalai da ƴan uwan fitaccen ɗan jaridar Jamhuriyar Nijar Musa Kaka sun ce sun shiga matsanancin yanayi na damuwa bayan shafa samar mako guda ba tare da sanin inda yake ba ko ma halin da yake ciki. Azantawarsu da DW ɗan uwansa Muhammad Kaka ya ce har yanzu iyalansa ba su samu wani bayani game da inda Musa Kaka yake ba.
16: To halin da yi ba musamman inda aka kwana ba. Musamman inda aka kwana tun da ba mu labarin shi ba musamman ya ne ya yi disparator wani ne ya ɗauke shi ko gwamnati ne ko ku wasu ta'adda ne ko ba mu sani ba. Wannan muna ta nema mu san ko kakar ne har ka saki. Ba musamman lokacin da ma ya ɗauke shi ba tun da ya fita daga wurin aikin shi kayan magariba kaɗan ta gida. To wannan maritan ba a gani shi bai zo gida ba aka yi ta jira suka yi ta jira matan iyalin shi suka yi ta jira a ƙarshe uku ba su komi ba sa'an nan suka fara don ka hankali ya tashi.
17: Kamar yanzu uku iyalai da ma dangin Musa Kaka wani hali kuka shiga a sakamakon yanayi da Musa Kaka ya tsinci kansa a ciki?
16: Kasan babu kwanciyar hankali da an yi samu irin wannan abu babu kwanciyar hankali ko kaɗan. Mutum mai kamar Musa kan ga da iyali da jikoki da komi a ce ya ɓace ba a san ba inda yake kwana bakwai kwana takwas ba a san ba inda yake ai kasan babu kwanciyar hankali ko kaɗan.
17: Ko akwai roƙo ne haka da kuka yi ga 'yan Nijar ko kuma mahukunta na ganin an san halin da yake ciki?
16: A kiran zamu yi duk wanda san yana da wani ɗan labari hakan ga. Muna jira mu sami wannan labarin ko kakanni yake ko gwamnati ne ko wane ne dai wanda ya san dai yanda harkar take dai muna so muna jira a ba mu bayani a bayyana muna inda yake kuma in wani hali ne in wani laifi ne yayi ya kamata in gwamnati ne ya zo ya gayya muna in kuma ba gwamnati ne ba shi gwamnati normal sai ɗauki matakai yanda za a samu shi ko ina yake ya kamata gwamnati ma sa hannu mu samu inda yake.
17: To kamar babu wata hanya da ta dace ne misali walau ta hukuma domin neman a sa baki ko kuma a taya ku nemo inda yake haka?
16: Tun lulan wani take da sahi da aka haka nan sai kwamisariya aka ta yi agayi aka ce gashi wane mai kwamba gida ba musamman kuma babu labari ce ko kaɗan. Kwamba a san ba ko wani mine ne harka take ko titun da harka ba musamman ba in harka justice ne ma ya zashi ko kaka ne. Aboka dai ne fiye ya kamata ta za a ɗauka ko kuma an ɗauki abokacin kuma ai sai in an san ga laifin da aka yi.
17: Kafin bacewarsa ko akwai wasu alamu haka da kuka gani na cewa Musa Kaka na iya shiga cikin haɗari ko ma yana cikin haɗari musamman dangane da bacewar da ya yi?
16: Ndai gari ne ga sai na babu ko kaɗan. A shi wannan ƙanana mu ka san ba su guda ba su biyu ba ya taɓa samun irin matsala haka nan salula je ne na mallan hukuma ne amma abin ka gani sai ya zo da sauki a fara sai a sake shi.
1: Malam Muhammad Kaka tattaunawarsa da DW kuma ɗan uwa ga fitaccen ɗan jaridar nan na Jamhuriyar Nijar Musa Kaka wanda ya ɓata har zuwa wannan lokaci ba sa inda yake ba. To bayan gagarumin nasara da jami'ar IFD mai ra'ayin riƙawar ƙyamar baƙi ta samu a zaben jihar Sachsen-Anhalt da ke gabashin Jamus, manyan jam'iyyun ƙasar sun fara nazarin dalilan wannan sauyin siyasa bayan da ta samu kusan kashi 44 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. Yayin da CDU ta shugaban gwamnatin ƙasar Friedrich Merz ta samu wato ta sha kayi. To sai dai tsohon ɗan jarida da ya shafi shekaru 50 a nan Jamus Malam Umar Aliyu ya shaidawa abokiyar aiki Rejana Munir ya cewa rashin farin jinin gwamnatin Merz shi ne silar nasarar AfD.
18: To shi wannan zaɓe da aka yi na Sachsen-Anhalt sakamakon da aka samu bai zama abin mamaki ba saboda musamman ita wannan jam'iyya ta AfD wato jam'iyya ce ta masu tsatsauran ra'ayi kuma dama wannan yanki ya yi suna wajen irin wannan ra'ayi mafi yawan masu zaɓe a wannan yanki matasa ne kuma matasa suna matukar goyon bayan ita wannan jam'iyya. Na biyu kuma jam'iyyar da ke mulki kafin zaben wato jam'iyyar CDU karkashin jagorancin shugaban gwamnati na yanzu wato Friedrich Merz jam'iyya ce da 'yan wannan yanki suke ganin ta ba su kunya matuka ta ki mai da hankali kan bukatunsu saboda haka sai suka juyawa jam'iyyar AfD tun wata da watanni da suka wuce an san cewa dama sakamakon da za a samu kenan ko da suke ba ta sami cikakken rinjaye ba amma ita ce kan gaba.
19: To ta ina nasarar jam'iyyar nan zai sauya alƙiblar siyasar Jamus?
18: Ita wannan jam'iyya ada ana wasu-wasane da ita. Yanzu manyan jam'iyyu ko waɗanda suka rika kiran kansu kafin yanzu jam'iyyu ne na al'umma, wato kamar jam'iyyar CDU ta shugaban gwamnati da kuma jam'iyyar SPD. Yanzu fa dole ne su sake damara. Akan ce wai abin da ya ci goma baya barin awai. Abin da ya ci yankunan gabashin Jamus din a hankali zai zo nan yammacin Jamus jihohi na yamma. To saboda haka wannan nasara da jam'iyyar AFD ta samu zai canza salon siyasa da salon manufofi na su waɗannan jam'iyyu, musamman jam'iyyar shugaban gwamnati wanda shike ita ke mulki yanzu, wato CDU.
19: Wannan ya tabbatar da cewa kenan tun da farko da aka ɗauki wannan zaɓe a matsayin zakaran gwajin dafi, kenan ya tabbata gaskiya hakan yake a zahiri?
18: Ƙwarai da gaske, domin ita wannan jam'iyya an san ita ce za ta taka rawa fiye da sauran jam'iyyu a wannan yanki. Kuma su waɗannan jam'iyyu manya, su SPD ɗin da su CDU ɗin, tuni sun san abin da zai faru. Saboda haka lokacin da suka fara canza manufofinsu an riga an makara wannan zaɓe ya kusa zuwa. Canjin da za a samu wajibi ne a same shi. To amma a yanzu ita wannan jam'iyya ta riga ta yi suna, kuma tana da magoya baya masu yawan gaske.
19: An san AFD da adawa da baƙi, za a iya cewa wannan ta kwaɓe wa 'yanci rani kenan bayan nasarar da ta samu?
18: Wato su waɗannan 'yan jam'iyya ta AFD suna amfani da tsoron da jama'a suke da shi ne a kan baƙi su sami goyon baya, kuma suna samun goyon baya. To amma da zaran a ce sun kawo mulki, in sun sami damar kawo mulki, yanda suke cewa za su kori baki din nan ko kuwa a baki za su hala karkashinsu, hakan ba zai yiwu kamar yadda su suke so ba. Za a sami canje-canje babu shakka, musamman a game da matsayin baki a wannan yanki. Amma irin canje-canje din nan masu tsanani da ake sa ran za a samu ba zai yiwu ba a zahiri.
1: Malam Umar Aliyu, tsohon ma'aikacin DW da ya shafe fiye da shekaru 50 a nan Jamus, azanta wasu dare jana mun rihaya kan siyasar Jamus. Kuma ƙarshen shirin kenan na wannan lokaci a madadin kowa da kowa, musamman ma editin da ya tsara shirin Abdulrahman Hassan. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, nake cewa mu kasance lafiya. Daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
20: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: domin taimakon rundunar sojan kasar ta Habasha ci gaba da samun galba kan kungiyoyi masu dauke da makamai dake kasar a wannan kasa mai kimanin mutane miliyan 130 a cewar Prime Minister burin kera jirage marasa matuki shine kawo ƙarshen rikice-rikice maimakon ƙara tunzura halin da ake ciki. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na DW. A kasar Nepal, alƙalman waɗanda ambaliyar ruwa ta hallaka sun kai 1,300, yayin da wasu kimanin 2,300 suka ɓace. Ake ci gaba da nema. Hukumar kula da bala'o'i ta kasar ta fitar da wannan alƙalma a wannan Talata, makonni biyu bayan samun iftila'in ambaliyar ruwan. Sannan a kasar China, mutane 43 wannan ambaliyar ruwa ta hallaka, yayin da wasu 519 suka ɓace, a cewar kafofin yaɗa labaran kasar. Kwararru daga kasashen China da India game da Koriya ta Kudu sun haɗe da na Nepal wajen aikin taimakon waɗanda suka tagigira makonni biyu bayan wannan bala'in da ci gaba da ceton masu sauran kwana sakamakon yadda ake ci gaba da neman mutanen da suka ɓace. Wani lokaci a wannan litinin ake sa ran gwamnatin Burtaniya za ta bayyana sabbin matakan kasuwanci wajen daina sayan kayan noma na Isra'ila da aka shuka a yankunan 'yan share wuri zauna na Falastinawa da ke gabar yamma da kogin Jordan. Wannan na cikin matakan ƙara mayar da Isra'ila saniyar ware tsakanin kasashen duniya. Amma tuni jakadan Amurka da ke Isra'ila ya soki matakin gwamnatin Burtaniya, abinda ita Burtaniya ta kira ɗaukan mataki kan neman samar da ƙasashe biyu na Isra'ila da Falastino, kuma matakin da gwamnatin Isra'ila ta yanzu take adawa da shi. Masu sauraro gaba ɗaya da aka buka kawo ƙarshen labaran daga nan sashen Hausa na DW, mu sake koma gare ki Fauziya Dauda.
1: Ta gaida Sulaiman Babayo da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na DW.
2: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu za ku ji cewa a yankin Benin da ke gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, tsoron cutar Ebola na sa wasu majinyata ficewa daga cibiyoyin da aka keɓe domin kula da su, wato masu cutar ba tare da izini ba. Muna tafa da shirye-shiryen duniya mai yayi da lafiya jari da kuma wasiƙun koma sauraro, amma mu fara da batun mai a tarayyar Najeriya. A ƙoƙarin buɗe wani sabon babi na wadatar da mai a Najeriya da ma wasu ƙasashen Afrika, matatar Dangote ta ƙaddamar da wani shiri na sayar da hannun jari. Sama da naira triliyan 2 ne dai Dangoten ke fatan tarawa daga cinikin da ke zama irinsa mafi girma a kasuwan, wato kasuwar hannayen jari a tarayyar Najeriya. Daga Abuja, Ubala Musa na ɗauki da ƙarin bayani.
3: Dangoten da ke zama mafi girma na kamfani a nahiyar Afirka a yanzu dai ya yi nisa ƙoƙarin sa gini na matatu da mawuraren ajiyar man fetur a ƙasashe da yawa na nahiyar Afirka. Kuma ƙarƙashin cinikin hannun jarin dai kamfanin ya saka naira 525 a matsayin darajar kowane hannu. Sama da mutane miliyan 10 ciki da mawajen tarayyar Najeriya ne dai. Kamfanin ya ce yana fatan zuba jarin su a harkar tace man. Kuma tuni sabo na matakin ya fara burge masu harkar man a cikin tarayyar Najeriya da suka ɗauki lokaci suna zaman jira. Abubakar mai gani dai na zaman shugaba na ƙungiyar dalilan mai masu zaman kansu da ke tarayyar Najeriya ta IFMAN.
4: Idan ka dubi halaye na Dangote, halaye ne masu kyau, masu taimaka ma al'umma. Saboda mutum ya kasance shi ba yana nuhi ya ci komai da komai ba shi kadai, a'a yana son ya jawo al'umma su ma su ci gara basan wannan refinery da ya dauko dimbin biliyoyi ya zo ya gina. Mu muna ba da cikakken goyon baya akan abin da yake son ya yi, kuma in Allah ya yarda muna huduba ga al'umman mu duka su ta su tabbatar da cewa sun sai wannan hannun jari.
3: To sai dai kuma ya zo ina Dangoten ke shirin ya kai a cikin neman cika burin nasa. Ana kuma hasashen wani yunkuri na neman yadda kwallo na mangoro da kila hutawa da kuda tun daga fara aiki da matatar a watan Janairu na shekara ta 2024 dai. Dangoten ke ringimu iri-iri a cikin neman daidai ta zama cikin masana'antar da ɗauki lokaci tana zama abin wasa sosai yan boko. Ko abin da ya alaga misali, Najeriya ta shigo da tattacen man da ya kai naira triliyan 1 duk da matatar da ke biyan buƙatar kowa a ƙasar. To sai dai kuma ƙoƙari na sayar da hannun jarin, kuma a tunanin Ibrahim Shehu da ke zaman ƙwararre a cikin harkar man ya ce lissafin yadda ƙwallo na mangoro a cikin neman rage rikici.
5: A yanzu matatar Dangote tana ƙoƙarin ƙara ninka wannan girman take, wannan aiki ya fara saboda haka za ta zama matatar ta fi kowace girma a duniya.

0: duniya. Sannan kuma akwai matattara kwatankwacin irin wannan da shi Alhaji Aliko yake ginawa, an fara maganar, an fara ma aikin. Sannan kuma akwai kamfanin taki da yake a Ethiopia wanda ya fi kowanne girma Afirka gaba daya. Akwai wurin da yake na Ajamai a Namibia wanda ya fi kowanne girma Afirka shi ma. Saboda haka ba za a ce yadda kwallon mangwaro ne, amma dama ne na ba 'yan Najeriya sa hannun jari, kuma zai ƙara tabbatar da cewa wannan kamfanin ba na mutum ɗaya ba ne ba. A kaga magana ba baki ne ta fita.
1: Kokari na kawo da tunanin ba baki ne, ko kuma neman hanya ta ƙara samun jari. Buɗe matatar domin al'umma tarayyar Najeriya da ƙila ma bakinta dai na iya tasiri a cikin burin ƙasar na samar da tsaron makamashi. A baya dai Najeriya ta shara shekaru tana ta dogaro ga ƙasashe na waje wajen biyan buƙatar miliyoyin al'umma cikin makamashin mai tasiri. Kuma a yanzu ana cirin ganin takarawa ta ƙwararru a cikin tafi da harkokin na matatar a tunanin Dr. Isa Abdullahi da ke zama ƙwararren tattalin na arzikin tarayyar Najeriya.
2: Lokacin da aka samu ƙarin jama'a za ka samu masu ilimi da gogewa da basira da fasaha ɓangarori daban-daban za su shigo cikin kamfanin, musamman a ɓangaren gudanar wato management ɗin kamfanin. Saboda haka za a samu ƙarin basira da kuma hangen nesa yadda za a yi akan abubuwa a cikin ƙasa. Babu kamfani guda ɗaya da za a ce na mutum guda ɗaya da ya fi nau'yanda mutane da yawa tasiri.
1: Allah salan cinikin hannun jarin a kasuwannin jari na Johannesburg da Kenya da Rwanda da ma Masar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
3: To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya, inda iyalai da 'yan uwan fitaccen ɗan jaridar ƙasar Musa Kaka suka ce sun shiga cikin matsananciyar damuwa bayan shafe sama da mako guda ba tare da sanin inda yake ko halin da yake ciki ba. Azantawarsa da DW ɗan uwansa Muhammadu Kaka ya ce har yanzu iyalansa ba su samu wani labari ba game da inda Musa Kaka yake.
4: To har yanzu dai ba mu san ba inda aka kwana ba. Musamman da kwan tun da ba mu labarin shi, ba mu san ba ya ne ya yi disparator, wani ne ya ɗauke shi, ko gwamnati ne ko ku wasu ta'adda ne, ko ba mu sani ba. Wannan muna ta nema mu san ko kakar ne har ka saki. Ba mu san ma lokacin da ma ya ɗauke shi ba, tun da ya fita daga wurin aikin shi kayan magariba kaɗan da gida. To wannan maraicen ba a gani shi bai zo gida ba, aka yi ta jira, suka yi ta jira matan iyalin shi, suka yi ta jira a ƙarshe uku ba su komi ba. Sa'annan suka fara donka hankali ya tashi.
5: Kamar yanzu uku iyalai da ma dangin Musa Kaka, wani hali kuka shiga a sakamakon yanayi da Musa Kaka ya tsinci kansa a ciki?
4: Ka san babu kwanciyar hankali da an samu irin wannan abu, babu kwanciyar hankali ko kaɗan. Mutum mai kamar Musa kan ga da iyali da jikoki da komi, a ce ya ɓace ba a san ba inda yake, kwana bakwai kwana takwas ba a san ba inda yake, ai ka san babu kwanciyar hankali ko kaɗan.
5: Ko akwai roƙo ne haka da kuka yi ga 'yan Nijar ko kuma mahukunta na ganin an san halin da yake ciki?
4: A kiran za mu yi duk wanda san yana da wani ɗan labari hakan ga. Muna shirin mu sami wannan labarin ko kakanni yake ko gwamnati ne ko wane ne dai wanda ya san da yanda harkar take, dai muna so muna shirin a ba mu bayani, a bayyana muna inda yake, kuma in wani hali ne, in wani laifi ne ya yi, ya kamata in gwamnati ne ya zo ya gayya muna. In kuma ba gwamnati ne ba, shi gwamnati ne normal sai ya ɗauki matakai yanda za a samu shi ko ina yake. Ya kamata gwamnati shi ma sa hannu mu samu inda yake.
5: To kamar babu wata hanya da ta dace ne, misali walau ta hukuma domin neman a sa baki ko kuma a taya ku nemo inda yake haka?
4: Tun Leland Miakisa wani take da sahi da aka haka nan, sai kwamisariya aka ta yi gayi aka ce gashi wane bai kwan ba gida ba mu san ba, kuma babu labari shi ko kaɗan. Kwan ba a san ba ko mine ne harka take, ko tun da harka ba mu san ba, in harka justice ne ma ya shi ko kaka ne. Aboka dai ne fiye ya kamata sai ta za a ɗauka, ko kuma an ɗauki abokacin kuma ai sai nan an san ga laihin da aka yi.
5: Kafin ɓacewarsa, ko akwai wasu alamu haka da kuka gani na cewa Musa Kaka na iya shiga cikin haɗari ko ma yana cikin haɗari, musamman dangane da ɓacewar da ya yi?
4: Ndai gari ne ga sai na babu ko kaɗan. A shi wannan ƙana namu ka san ba su guda ba su biyu ba, ya taɓa samun irin matsala haka nan tsarin da ke zaman da hukuma ne. Amma abin ka gani sai ya zo da sauƙi a fita sai a sake shi.
3: Muhammadu Kaka kenan dan uwa ga Musa Kaka fitaccen dan jarida a Jamhuriyar Niger da yi batun dabo. Rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukan mu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa.

0: yanzu kuma sai Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo inda a yankin Beni da ke ƙasar. Tsoron cutar Ebola na sa wasu majinyata ficewa daga cibiyoyin da aka keɓance domin kula da masu cutar ba tare da izini ba. A cikin sa'o'i 72 kacal a makon da ya gabata, wasu mutane biyar da ake zargi suna ɗauke da cutar sun tsere daga wata cibiyar. Bayan gwajin da aka yi an gano biyu daga cikin su na ɗauke da cutar, lamarin da ke haifar da sabon wato haɗari na yaduwar cutar Ebola. Yakubu Umaru mai gizawa ya haɗa mana rahoto akan wannan batu.
1: A cikin wani kantin magani a Beni, wata budurwa da ta buƙaci a saka sunanta ta zo sayan magani, ta ce ba ta zuwa asibiti ko da kuwa tana fama da wata larura ne. Babban tsoronta musamman shine kar a ce ta kamu da cutar Ebola. Tace yawancin marasa lafiya suna mutuwa a cibiyar kula da cutar Ebola. Idan aka ce mun na kamu da Ebola zan gudu, ba zan iya jurewa ba. Ina tsammanin zan iya mutuwa ma idan na samu labarin hakan. Sai dai wannan matashiya ba ita kadai ke fama da wannan fargaba ba. Shi ma wani mazaunin Benin ya bayyana cewa wani dan uwansa ya tsere daga cibiyar farko ta gwajin cutar Ebola a kwanan nan. A cewar sa wannan abin da ya faru da shi ya kara masa tsoron asibiti. Ya ce ina da wani dan uwa da ba zan ambaci sunansa ba, wanda ya tsere daga cibiyar hucin gadi. Bayan haka ya yi magani da kansa amma ya warke. Ga Philip Bonan ne kuwa wani dan fafutuka a Benin. Wannan shaida ne da ke nuna rashin yarda da abubuwa da yawa suka haifar, irin su tsoron mutuwa da rabuwa da makusanta. Da kuma gudun wulakanci. Ya ce mutane da yawa sun sha abubuwan ban al'ajabi ko kuma labaran ƙarya. A sakamakon haka sun yarda cewa za a ba su maganin da zai halaka su. Wasu kuma suna jin tsoron wulakanci ne. To sai dai ba haka abin yake ba ga Gisele Makotso, wadda ta warke daga cutar kwanan nan a Beni bayan da ta sha jiya. Domin kuwa ta ce ta samu kyakkyawan darasi lokacin da aka kwantar da ita a cibiyar kula da cutar Ebola. Ta ce ni ma na kamu da cutar Ebola. An kwantar da ni a cibiyar kula da cutar Ebola kuma an ceci rayuwata. Tabbas na ji tsoro, amma kuma na samu ƙwarin gwiwar warkewa. Kuma waɗanda suka yi min magani sun tabbatar min da warakar. Shi kuwa likita kuma masanin cututtuka masu yaduwa Maurice Mutsunga damuwa ce ya nuna da ƙaruwar adadin marasa lafiyar da ke tserewa daga Beni. A makon da ya gabata, marasa lafiya biyar sun bar cibiyar farko ta gwajin cutar ta Ebola ba tare da izini ba, tun ma kafin samun sakamakon gwajinsu. Kuma sakamakon biyu daga cikinsu ya nuna suna ɗauke da cutar. A cewar likitan wannan tserewa, na ƙara dagula al'amura a yakin da ake da cutar. Ya ce da zarar majiyaci ya tsere daga cibiyar kula da cutar Ebola, duk inda ya je zai iya gogawa waɗanda ke kusa da shi, zai kuma gogawa likitan da ke ƙoƙarin yi mishi magani cutar a inda ya gudun. Abin takaici matasan unguwa na haɗuwa da wanda ya tseren, kuma a yanzu haka suna amfani da damar wajen kai farmaki ga mutanen da ke yaƙi da cutar. Sakamakon ƙididdigar da aka samu na baya-bayan nan ya nuna cewa mutane 23 da aka tabbatar suna ɗauke da cutar Ebola sun tsere yayin da ake kula da su a lardin arewacin Kivu. A halin yanzu ƙasar na da adadin mutane 917 da aka tabbatar sun kamu da cutar, daga cikin su 626 sun mutu. Hukumomin kiwon lafiya kwanan nan sun kafa wani kwamiti da aka ɗorawa alhakin bin diddigi da gano waɗanda suka yi ɓatan daban. Wannan yunƙuri ya nuna cewa gano mutanen da suka gujewa kulawar likitocin na zama muhimmin al'amari a cikin yaƙi da ake da cutar ta Ebola a Congo.
0: To, an gaishe da Yakuba. Kwaskwarimar da ƙasar Australia ke yi a wato sashen kula da shige da ficen ƙasar ya fara tasiri kan yawan ma'aikatan ƙasar, musamman ma a jami'o'i da yanayin tattalin arziki. Gwamnati ta ce tana ƙara tsaurara matakan samun takardun shiga ƙasar ne don rage tasiri da shigar baƙi ke yi wajen daidaita tsakanin yawan al'umma da wato ƙasar ta tanada da ma ababen more rayuwa. Daga Australia, Rufina Uwaba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
2: Ƙarƙashin sabon tsarin da ake ƙoƙarin aiwatarwa, takardun bisar da ake baiwa ƙwararru zai fi mai da hankali ne kan manyan ma'aikata a sassa daban-daban waɗanda dama can suke karɓar albashi mai tsoka da kuma waɗanda ke aiki a muhimman fannoni irin kiwon lafiya, manyan gine-gine da fasaha. Masu bashin baki da masana'antar tattalin arziki sun ce wannan matakin na da hadari domin baya la'akari da masana'antu irin na noma da kiwo da masu aikin hotel waɗanda yawanci ke dogaro da ƴan cirani waɗanda ke zuwa su taya manoman girbi da ma aiki a hotel musamman a bazara lokacin da ake samun masu yawon bude ido. Ministar kula da harkokin cikin gida Claire O'Neill ta kara matakin da cewa kasar na gina tsarin shige da fice ne wanda ke la'akari da abin da zai fi amfanar Australia wato wanda zai dauki irin kwarewar da kasar ke bukata ba lallai dan kara yawan adadin mutane ba. Hakanan shi ma ministan ilimi Jason Clare ya goyi bayan daukan kwararrun koda kuwa a matakin jami'a ne domin kasar za ta more su koda ma na wani tsawon lokaci ne kafin su koma gida.
3: Well, I think the first point is we've now
2: yace abu na farko dai shine yanzu mun rage shigowar baki da kusan rabi a yanzu haka daliban da muke da su daga kasashen ketare basu kai yawan da muke da su kafin zuwan COVID-19 ba to amma dole ne in jaddada cewa idan har muka horar da dalibai suka zama likita ko nurse a kasar to ai daidai ne a ce sun dan yi aiki a asibiti su taimakawa marasa lafiya koda na wani tsawon shekaru ne kafin su koma amma duk da haka muna ci gaba da aiki kan dokokin shige da fice.
3: You know, the next stage of reforms to migration and
2: sai dai jami'o'in kasar na gargadin cewa yin hakan zai yi tasiri kan yawan daliban da aka saba dauka musamman a yankunan karkara saboda yawancin jami'o'in da ke wurin na dogaro ne da daliban da ke zuwa daga kasashen ketare kuma ba lallai ne a karantar da abubuwa kamar aikin likita a karkara ba. Har wa yau ƴan adawa su ma sun goyi bayan jami'o'in da suka ce yawancin waɗanda ke zuwa karatu sukan karanta abin da suka san idan har sun kammala za a dauke su aiki ne idan aka ce sai likitoci da masana fasaha waɗanda ke zuwa su yi aiki a fannonin da aka fi buƙatar ma'aikata a karkara ba za su iya zuwa ba kamar yadda Bridget McKenzie ƴar adawa da ke kula da harkar gine-gine da tsare-tsare a majalisa ta bayyana.
4: Yace
2: ba za mu goyi bayan tsarin da zai hana mu tafiyar da kasar yadda ya kamata ba tsarin da zai hana mu girbi a gonaki ya katse mana ayyukan mu a wuraren da muke haƙo ma'adanai ko ma dai a masana'antar kula da yawon bude ido inda ake buƙatar ma'aikata. Masana tattalin arzikin dai sun ce wannan sauyin zai tantance irin waɗanda za su iya shiga Australia da kuma masana'antun da za su fi jin jiki baki su ne ginshikin masana'antu irin na kula da tsaffi noma da kiwo da shakatawa waɗanda a yanzu haka sun riga sun fara samun ƙarancin ma'aikata yayin da Australia ke ƙoƙarin tantancewa da ma sake ma'anar abin da take nufi da ƙwararre da ƙwararriya idan har aka zo ɗaukar baki shekaru goma masu zuwa za su tantance irin mutanen da za su kasance masu hali a ƙasar waɗanda za su iya gina gidan kansu su koye da ɗalibai su kuma kula da al'ummar tsofaffi wato ainihin baƙin da za su tabbatar da kyakkyawan makoma mai ɗorewa. Ƙarshen rahoton kenan, Fina Duwaba, DW Hausa daga Australia.
0: To rahoton da ke zama cikakken rahotannin da muka muku tanadi kenan a wannan zangon.

0: to madalla. Kada ku manta ku cigaba da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar gaba a cikin shirin zamu karantu wasu daga cikin su. Kai tsaye kuma zamu shiga fagen shirye-shiryenmu farawa da shirin duniya mai yayi da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Jama'a barkamu da wannan lokaci da kuma saki saduwa da ku a wani shirin duniya mai yayi. A yau shirin zai duba rawar matasa ne a siyasar Najeriya yayin da ake tunkarar zaben 2027.

0: irin yadda ƴan siyasa suke zawarcin matasa kenan yayin yakin neman zabe. Shin wace rawa matasan ke takawa a siyasa kuma wace makoma suke da ita? Wannan shine abin da shirin zai duba. Abdullahi Tanko Bala ke cewa kasance da mu. Matasa su ne kashin bayan ci gaban Najeriya. Yawancinsu 'yan ƙasa da shekaru 35 da haihuwa, su ne fiye da kashi 60 cikin 100 na al'ummar ƙasar baki ɗaya, su ne kuma jigon tattalin arzikin Najeriya. Amma idan aka zo ga batun zaɓe, wannan babban rukuni na al'umma kan zama koma baya wajen samun takara. Yayin da Najeriya ke shirin tunkarar babban zaben 2027, babbar ayar tambayar ita ce shin matasan Najeriya za su shiga dama da su wajen samun ƙasar makoma, ko ku za su bi yarima ne su sha kiɗa. Abdullahi Ismail Kwalwa na jam'iyyar NDC na sashin Kongosiya ya ce su dama al'adar jagoransu ita ce sanya matasa a gaba a dukkan al'amura.
1: A yawanci ana sauraron jagoranmu, za a ji in ya tashi yana neman su yake yana cewa ina matasa, sai su amsa. To wannan kira insha Allah ta'ala dama aikace tsari ne na injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, duk inda yake yana samun matasa yana sa su a mukamai waɗanda yake za su ba da gudunmawa yadda ya kamata. Idan an duba za a ga duk gwamnatocin da ya aka kafa daga 1999 za a ga waɗanda ake saka suke rike mukamai a lokacin da aka saka su za a ga shekarunsu matsakaita ne. Abin da ake cewa inclusiveness a wajen samar da manufofi da kuma gudanar da manufofin gwamnati.
0: Amma kamar menene tanadin da kuma matasa na takara a zabe?
1: Yana da kyau a fahimta cewa da yawan matasa an ba su dama musamman a matsami na takara. Idan an duba za a ga wayanda aka ba takara ma na takarar majalisar dattijai da wayanda suke matakin takara na majalisar tarayya, za a ga duk wayanda suke masu matsakaicin shekaru ne wanda za su samu dama su ba da gudunmawar da ya kamata da yawa. Hatta a nan jihar Kano wanda yake takarar mataimakin gwamna ma za a ga dam kwamishinan ma matasan ne shaida a wasanni, wanda yake kuma shi ma matashin ne shekarunsa ba su wuce 43 ba.

0: Batun zaben 2027 a cewar Yusuf Umar Garkuwa, jagoran kungiyar wayar da kan matasa Young Generation Foundation. Matasa sun yi shiri na fita a dama da su.
1: Wannan zabe na 2027 akwai tanaje-tanaje da matasa suka yi mata, sai dai kowane matashi na da irin tunanin shi, ko kuma kungiyoyi matasa suna da irin nasu tunanin. Daga ciki akwai wanda suke tunanin su zaɓi matasa 'yan uwansu. Na biyu akwai wanda suke tunanin cewa za su ba da gudunmawa domin tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali, domin a samu a yi zaɓe ba tare da an samu wani tashin hankali ba.
0: Matashin ɗan siyasa Architect Nasiru Chemba, da ke takarar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar NRM, ya ce a kullum ana cewa jiya ta fi yau, kuma idan mulkin demokradiyya ba zai samu al'umma abin da suke bukata ba, to kuwa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Ya ce wannan shine abin da ya bashi ƙwarin gwiwar fitowa takara.
2: Wato wannan ƙasa da muke ciki mun shiga wani yanayi ne na haula'i, mun shiga wani yanayi ne na tashin hankali, mun shiga abin da ake kira tsantsan capitalism, wanda ya zama tucewa a Najeriya yau in kana da kuɗi kai mutum ne, in baka da kuɗi kuma kai ba kowa bane.
0: Yusuf Umar Garkuwa, jagoran kungiyar wayar da kan matasa, ya yi waiwayen baya na irin rawar da matasa suka taka a baya, inda ya ce shin me yasa ba za a ba su irin wannan dama a yanzu ba.
1: Yanzu misali, shugaban ƙasa mai ci a yanzu, in ka duba tarihin shi 1992 zuwa da 93 lokacin jam'iyyar SDP, wato Social Democratic Party, da kuma NRC, ya ci zaben sanata a wancan lokacin. Kuma wancan lokacin bai wuce shekara 40 ba, amma gwamnatin wancan lokacin ta ba da dama ko kana da kuɗi ko ba ka da kuɗi, indai kana da karɓuwa da mutunci a idan mutane, za ka iya takara kai nasara. A wancan lokacin muka samu ɗan shekara 18 daga jihar Jigawa ya zama kansila. A wancan lokacin aka samu ɗan shekara 20 abu Ali Sa'adu Birnin Kudu ya zama gwamna a jihar Jigawa. Haila yau in ka duba shugaban ƙasa mai ci a yanzu 1999 yana da shekara 47 ya zama gwamna a jihar Legas.
0: Kamar menene kake gani ya kawo lalacewar abubuwa a yanzu?
1: A abubuwan da ya kawo lalacewar shine da suka shiga din, sai kuma suka kokarin lalata tsarin. Ba su son matasa su 'yan uwansu ma su samu irin daman da suka samu, sai suka sa zaɓuɓɓukan ya yi tsada, sannan kuma suka maida kundin tsarin mulkin ta yadda aka ba gwamnoni ƙarfi ya yi yawa, kusan ƙananan hukumomi da hukumomin zaɓe na ƙananan hukumomi duk suka dawo ƙarƙashin gwamnoni, sannan aka zo aka yi joint account, kusan kuɗaɗen ƙananan hukumomi duk ya dawo hannun gwamnoni. To sai gwamnonin suka fahimci in suka bar siyasan da arha kamar yadda take a baya har suka samu dama suka shigo, to abin zai kwace a hannunsu, zaɓe zai koma hannun al'umma, su kuma suna son ya zama su ne za su dinga sakawa.
0: Amma wani sauyi matasan za su kawo idan suka samu dama? Architect Nasiru Suleiman Chemba, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NRM, ya yi bayani da cewa
2: abin da za mu canza a gwamnatin shine duk wani matashi da yake da ilimi, da yake da tunani, abin da muke so kuran ideas. Idan kana da wani idea da kake son kai wani abu, misali kamar kai kamfanin, misali nake maka kamar misalin kamfanin sabulu ko kamfanin shinkafa ne, abin da muke bukata idan muka kafa gwamnati ka kawo mana wannan idea, resources din kuma gwamnati za ta baka wannan resources din. Matasa na nan da ilimi da tunani da idea, amma matsalar babu kuɗi misali da za su iya shiga cikin wannan abu. So gwamnatin mun Allah ya yarda za mu canza wannan abubuwan, za mu bada gudunmawa da duk wani wanda yake da tunani.
0: Amma waɗannan abubuwa da ka bayyana, za ku iya bai wa gwamnati shawara ta aiwatar da su, me yasa ba za ku yi hakan ba?
2: Idan mutum ya yi shekara 20 misali ko 30 yana cikin abin da ake kira political elite, ba sa taɓa sanin me yake faruwa a ƙasa. Amma mu da muke cikin ƙasa mun fi su sanin matsalar Najeriya, kuma mun fi su sanin matsalar da take damu. Kuma Allah ya yarda lokaci muke jira mu kafa gwamnati, mu gyara abubuwa in Allah ya yarda har abada.
0: Jam'iyyun adawa suna kokarin yin ƙawancen haɗaka domin fuskantar zaben na 2027. Menene ra'ayin jam'iyyar ku ta NRM akan haɗakar?
2: To, magana gaskiya ita ce da waye za ka yi haɗaka. Matsalar Najeriya tana buƙatar matashi, tana buƙatar wanda ya san matsalar Najeriya, ba waɗannan tsofaffin mutanen da su ne matsalar ba. To ka ji inda abin yake, dole a yi haɗakan idan ana so a yi, amma matsalar shi ne da waye za ka yi haɗakar.
0: Zaben 2027 a cewar matashin ɗan siyasa Architect Nasiru Chamba dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jami'ar NRM. Zaben a wannan karan ba zabe ne kamar kowanne ba. Ƙuri'ar bagaddama ce ta jiki magayi.
2: Wannan bala'in da aka shiga na talauci na rashin aikin yi na man fetur kadai yau in ka ga abin da ake sayar da shi 1,300 da wani abu. Matashin ɗan Najeriya ba ma matashi ba kurin ya tunda kowa ya ji a jiki. Abin da zamu yi amfani da shi mu gyara matsalolin Najeriya sai mun fito mun yi zaben nan. Idan kuma mun ji jikin da gaske, in mun ji jikin da gaske ne to dole a fito a yi zaɓe, kuma a yi zaɓe na tsakani da Allah, a yi zaɓe na cewa na cancanta ba wai na kuɗin da waɗannan mutanen za su bayar ba. Ni ban ƙi ba a ce duk wanda ya bada kuɗi ka karɓo kuɗinsa daman kuɗinka ne, amma kana da hankali a su waye kamata ka zaɓa, sai ka zaɓi wanda ya kamata. In Allah ya da ƙasar mu za ta ci gaba, kuma in Allah ya da matasa za mu zo mu kafa mulki a Najeriya, kuma a ga abin da ba a taɓa gani ba insha Allah.
0: Matashin ɗan siyasa Nasiru Suleiman Chamba na jam'iyyar NRM kuma ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar. To masauraro, a nan za mu dakata sai wani makon za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanku Bala ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
3: Ta gaida Abdullahi Tanku Bala a cikin wannan shiri. Yanzu kuma sai shirin kiwon lafiya.
4: DW lafiya jari.
5: Ciwon ido na Apollo ciwo ne mai tsanani da ke samuwa da ƙwayoyin cuta. Kana ciwon yana saurin yaduwa da gaggawa. Ido yakan yin ja, sannan ya cika da ruwa ga kuma kwamtsa. Sannan za ka riƙa jin kamar akwai yashi a cikin idonka ko kuma tsakuwa. Hakan yakan sa ido ya riƙa damun wanda ke fama da wannan ciwo na Apollo kai a kai. Sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.

0: sunan na Apollo an saka shi ne ga wata annobar ciwon ido mai tsanani da ta barke a shekara ta 1969 a yammacin Afirka. Daidai lokacin da aka harba jirgin kumbo Apollo 11 mai tarihi zuwa duniyar wata, wanda daga baya aka rika yayata cewar a lokacin da aka harba kumban na Apollo cikin duniyar wata, wata kura mai karfi ta haifar da kaikayin numfashi da kuma na ido. Dr. Shehu Makarfi shine shugaban asibitin musulmi na Tudun Wada dake a Kaduna, Najeriya.
1: To a wannan ciwon ido na Apollo yana da tarihi. Apollo idan mun tuna da wasu shekaru baya, a shekara ta 1970 kenan da Turanci, America suna tura kumbo, watan irin wannan na'ura, zuwa ga ainihin a sararin samaniya. Russia tana yi, America ma sai ta koya. Wannan shekarar ne America ta tura nata kumban. To sunan shi Apollo. To sai aka samu wani saɓani. Da ta tura wannan kumbo Apollo a wannan shekara, sai ya zama wannan shekarar kuma wannan ciwon ido ya taso. To sai ana alakanta shi da cewa ai ƙuran da ya tashi wannan Apollo ya tashi da shi zuwa sama, bara kusansa da shi ya dawo, mutanen Afirka suka dinga samun wannan ciwon ido. Sai aka same su na Apollo, watan sunan wannan kumban kenan da America ta tura shi. To amma zahirin gaskiya wannan tarihi ne, an samu dai coincidence. Amma zahirin gaskiya Apollo ciwon ido ne wanda yake watan yana da saurin yaduwa cikin al'umma. Kuma ciwon ido ne wanda yake a zahiri akwai ƙwayoyin cuta sai kawo shi. Akwai bangaren viruses, akwai bangaren bacteria, da kuma ma yanayi duk yana kawo wannan ciwo din. Shi wannan ciwon ido na Apollo yana shafan wato wa fata ta kan ido, wacce ke rufe wannan farin ƙwayoyin idon al'umma. To wannan fatan da ke rufewa muna kiran ta conjunctiva da Turanci, to ita yake kamawa. Ya kama ta, na ka ji abin kaman abin mai sauki ne, dan ƙaiƙayi haka kaɗan sosa, cikin sauri za ka yana ƙara tafiya. Daga nan kana murzawa sai ka ji ya fara zafi. Daga wannan zafi haka sai ka ji masu sanar cewa mun ga idonka ya yi ja, sai kuma ɗauke ta. To yawancin abubuwan nan, alamun nan guda uku, su sukan taso cikin sauri a wannan ciwo na Apollo.
0: A baya an samu rahotannin ɓarkewar annobar ta Apollo a cikin ƙasashen Senegal, Niger, India, China, Thailand da Brazil. Sannan a baya-bayan nan, yanzu haka cutar ana fama da ita a ƙasashen Najeriya da Niger. Dr. Shafiu Abubakar, likitan ido da ke a tarayyar Najeriya, ya ce ciwon na Apollo akan iya samun sa ko a lokacin damina.
2: Shi Apollo yawanci ana samun shi ne lokacin da ake ƙura. Yes. Shi ne sa za ka ga yawanci idan ana sanyi, ƙura na tashi sosai, za ka ga mutane idansu yana ja. Saboda abin da yake tashi daga environment ɗin, wanda ake kira kaman dust particles haka. Ƙura da yake tashi na sinadari. Kuma za ka ga wani lokaci idan ana ruwan sama ma ana yin shi. Saboda so da yawa wani lokaci kafin a yi ruwan sama, za ka ga sai an ɗanyi iska wanda zai ɗauki ƙura yana circulating. Yawa shi yake jawo irin wannan ciwon. To shi kuma wannan ƙura yana ɗauke ne da sinadarai kala-kala, da ƙwayoyin cuta kala-kala. Sinadaran da nake nufi na ƙwayoyin cuta kala-kala, so idan suka samu suka shiga ido, to sai kaga idan yayi ja, sai kaga ya fara ruwa, sai kaga ya fara ƙwansa. So shi ne ake kira da Apollo. To za ka ga idan ya fara zub da ruwa, za ka ga ya canja kala, ya yi ja. Sannan kuma za ka ga idan shi wanda yake ɗauke da idan zai dinga jin idan yana mai ciwo, yana mai nauyi. Sannan kuma za ka ga ya yi ƙwansa. Ƙwansan kuma zai dinga fitowa ne ya yi bacci ko bai yi bacci ba. Dama shi ƙwansa abin da yake sa kwansa yake fitowa Allah ya halicci ido ne da wasu sinadarai wanda suke wanke ido idan dan adam ya kwanta to sai kaga wannan abubuwan da suke fitowa na kwayan cutan nan wanda suka shiga idan ta hanyar iska da kura a cikin yanayi so sai kaga abin ya fito in form of kwansa a ido
0: likita ya ce akwai wasu wurare da ya kamata a ce idan mutum yana aiki a wurin to yana da kyau ya rika amfani da tabarau domin ya zame masa kariya da rigakafi
2: yana da hanyoyin kamuwa da yawa shine yasa zaka ga wani lokaci mutanen da suke aiki a ma'aikatar da ake samun irin wannan tashin kura zaka ga ana suna sa wani tabaru a ido da Hausa dai tabaru ne amma tabaran wanda yake rufe ido domin kar ido ya kamu da wannan cutar saboda yanzu kaman idan ka je kamfanin nikan da suke yin siminti ka san a kowane lokaci su suna tare da kura ne to wannan kuran yana shiga hanci ne yana shiga ido yana ma shiga kunni to zaka ga suna sa wasu abubuwa da suke rufe wannan kofofin har da baki to shi tunda magana ido muke yanzu to zaka ga suna sa tabaru saboda kada wannan kura ya shiga ya jawo musu wannan illa yo shi ido ba polo kadai ba ai shi dama cuta na ido zaka ganshi ne yanzu zai fara ne kamar apolo duk wani cuta na ido zai fara zaka ganshi kamar apolo za ga ya fara ja ya fara ciwo yayi kwantsa ya to sai an je an tantance wani lokaci za ga an doki wani sample na idan an je lab ma an je an duba wani irin kwaye cuta ne yake cikin idan kafin ma a san wani magani za a bada a sa a idan wani lokaci sai an kalli idan ma da wasu sinadarai mai kyau wasu na'urori wanda ake kallon ido da shi a duba a auna a gani menene ya kamata ya yi wa idan so haka shi ido yake hatsarin so shi zaka ga hatsarin ya idan ba kula da idan ba zaka ga yana jawo makanta kaga mutun ya ko kuma wani zaka ga ya zama makaho da daddare amma da rani yana gani akwai mutane haka
0: rashin tsaftar muhalli da ta jiki na daga cikin abubuwan da ke janyo ciwon apolo inji Dr. Makarfi
1: to abubuwa uku zuwa hudu kan kawo ciwon apolo akwai viral muna kiran shi viral conjunctivitis akwai na bacteria su ma suna kawowa acute conjunctivitis sannan akwai abin da ya shafi kura ko hayaki ko kuma wani watan sanadari to chemicals kenan dan duk abin da ya shiga ko gas ko wani abu za ka ga ya kawo wannan ciwon idan to ya danganta hawa uku nan abin da ke kawo apolo kenan

To madalla wasikar mu ta farko ta fito ne ta hannun Abubakar Yahaya Lakwaja yace yayin da gangar siyasar Najeriya ke kadawa ya dace a ce jam'iyyun adawa su tsaida dan takara ɗaya tilo wanda zai kalubalanci jam'iyyar APC mai mulki a zaben shugaban kasa da ke tafe dan tabbatar wa ƴan Najeriya manufofin su kafin kurewar lokaci mu kuma zamu lamunce musu da ruwan ƙuri'un mu a rumfar zabe dan tabbatar da cewa falle ɗaya ce dan takarar jam'iyyar APC a zaben shugaban kasa sai wasika hadin gwiwa ta hannun Ali Sarkin Yakin Nima da Imrana Madaha Bakku da Hassan Dogon Faci Batsari da Comrade Sabiu Sani Dan Dagoro da Zaradini Flaso Rijiyar Lemo da Tukur PMC Rimawa tare da Atiku Dan Yarabawa Barbarejo suka ce DW Hausa tabbas mun ji dadin tattaunawar da aka yi a tsakanin kasashen Russia da Ukraine domin kawo ƙarshen yakin da ke faruwa a tsakanin su Allah ya sa kwalliya ta mayar da kudin soso da sabulu har ma da turaren fesawa Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu na nahiyar Afrika da ma duniya baki daya sai wasika hadin gwiwa ta hannun Jafar Dan Gwamna da Sunusu Madattai da Magaram da Yakubu Mai Aski Badaraka da Isu Makeri Madattai daga jihar da Magaram a jamhuriyar Niger suka ce DW Hausa muna so ku ba mu dama kamar yadda kuka saba akan ya kamata ga al'ummar birni da karkara da mu dage da yi wa kasar mu Niger addu'ar zaman lafiya da kuma sabon arziki a kasar ta mu muna fatan Allah Ubangiji ya ba mu dawwammamen zaman lafiya a Niger da Afrika da ma duniya baki daya sai wasika baban gida Abubakar garin Umar Sabuwa jihar Maradi a jamhuriyar Niger yace DW Hausa ku ga yawa shugaban kasar mu Niger General Abdurrahman Chani dan Allah a bawa jami'an tsaron kasar mu Niger kayan aiki na zamani sannan a kyautata albashi a gare su domin tsare kasar mu a tawo fahimtar matsalar tsaron kasar mu Niger yana da nasaba ne da rashin kayan aiki na zamani da sojojin kasa ta ba su da shi amma na tabbata ga yadda muke da kwararrun masana tsaro da suna da kayan aiki na zamani da mun samu dawwammamen zaman lafiya a kasar mu Niger makiya sai dai su gan mu su bar mu

0: da waɗannan wasiƙu na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyamin Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: To an gaida Zainab wato Bilyamin Abdullahi amma kuma ba ta yi nisa ba inda za ta dora da ra'ayoyin ku masu sauraro. To Zainab, bismillah, ta ina za mu fara?
2: Ai, za mu fara daga wannan bayani, wato zan iya cewa rahoton Najeriya, wato kan batun hannun jari na matakan mai na dangwace. Kin san labari ne zan iya cewa mai ƙayatarwa wanda ya ɗauki hankalin masu sauraron mu ƙwarai da gaske. Akwai Haruna Bawa Hassan, gidan Rumji daga jihar Maradi a jamhuriyar Nijar, ya ce muna fatan matakin da Dangote ya ɗauka na cefanar da hannayen jari na matatar mansa ya zamo alkhairi ga 'yan Najeriya. Shehu Adamu Rijau ya ce tabbas dole ne wannan yunƙuri na Dangote ya ɗauki hankali ganin yadda man fetur ya zama tamkar numfashi a wurin talakawa, duk yadda ya motsa za su ji a jikinsu. Sai Muhammad Safiullahi Deko daga Maradi,
1: man fetur din kamar numfashi, ina ce numfashin kyauta ake shakan shi
2: kogo yana ai ko dai
1: man fetur yana da alhaki na
2: wato muhimmancin shi dai da tasirin shi ga rayuwar al'umma nake kyautata zakka
1: yake nufi ko
2: haka. To akwai Muhammad Safiullahi Deko daga jihar Maradi, yace maganar gaskiya, mun yadda da cewa Alhaji Aliko Dangote babban mutum ne domin a zahiri yana son ci gaban al'ummar Najeriya da ma na Afirka baki daya. Sai Ariwa Ganiboso ya ce gaba dai Alhaji Aliko Dangote, Allah ya sa wa dukiyarka albarka, mu 'yan Nijar muna cin amfaninka.
1: Sai gwamnati har da 'yan Nijar din, kin san akwai faifan bidiyon ma da yake yawo da yake shi Dangote yake bambancewa tsakanin mai kuɗi da mai arziki.
2: Haka tabbas. To akwai Gwarzo Shafi'u ya ce to an buɗewa mai ƙaramin ƙarfi hanyar arziki a matatar mai ta Dangote, amma da yawa wasu ba su sanya ya ake sayan hannun jarin ba, haka kuma ba su da fahimta game da hannun jari. Sai Motari Ibrahim Bako daga jihar Maradi shi ma a jamhuriyar Nijar ya ce lallai wannan mataki da Dangote ke yunkurin ɗauka abu ne mai kyau, duba da damar da ya baiwa duk wani ɗan Najeriya mai abin hannunsa ko talaka ko kuma masu abin aljihu. Sai Haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi na a Najeriya ya ce maganar gaskiya ba na goyon bayan Dangote ya sayar da hannun jarin matatar mansa
1: to
2: ga kowa. Ya ce domin babbar matsala ce ga makomar talakawan ƙasar mu Najeriya.
1: To akwai shi ana shi fahimtar kenan ga
2: shi ana shi fahimta. To ai kin ga ana ga wanda bai fahimci abin ba sai ga kamar na masu babban karfi ne ba na masu karamin karfi ba, kamar dama ce wadda masu babban karfi za su iya amfana da ita
1: kuma da. To Zainab, ko za mu je akan wani batun a gurguje saboda lokaci?
2: To bari mu je jamhuriyar Nijar. Akwai ra'ayi da muka samu ta hannun Sunusu Maɗatai da Magaram da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Induka Zawai da Jafar Ɗan Gwamna da Isu Maƙeri Maɗatai suka ce hakika dole iyalan Musa Kaka su ji babu daɗi sakamakon shafe makonni biyu ba a ji labarinsa ba, don haka muna fatan Allah ya bayyana shi cikin aminci da ƙoshin lafiya. Sai Isuhu Mai Malku Arlit ya ce DW Hausa zama cikin zulumi da iyalan Musa Kaka suke ciki a gaskiya abin damuwa ne, duba da yadda shiru ba a ji labarin shi ba, Allah ya bayyana shi, Allah kuma ya ba shi kariya a duk inda yake.
1: To Zainab, karo ra'ayi ɗaya tal a kan wani batun.
2: To bari mu je jamhuriyar demokradiyyar Congo inda muka samu ra'ayin Umar Aribadai Abadam. Yace al'ummar jamhuriyar demokradiyyar Congo, muna taya ku da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muku ƙarshen wannan cuta ta Ebola.
1: To sai mu ce amin summa amin. Muna godiya a gare ki Zainab da ma masu sauraron mu da bibiyar mu a kafafen sada zumunta da suke ci gaba da jimirin kasancewa da mu. Ga Suleiman Babayo da labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW labaran duniya. Kungiyar likitoci na gari na kowa ta bayyana cewa an ceto bakin haure sama da 1000 a gabar ruwan yammacin Afirka masu neman shiga kasashen Turai. Dubakin hauren sun fito daga gabar ruwan kasar Gambia inda suka nufi tsibirin Canary na kasar Spaniya. Galibin mutanen sun fito daga kasashen Gambia, Senegal, Mali, Guinea da kuma Burkina Cote d'Ivoire. Duk shekara ana samun dubban matasa da suke shaki kananan jiragen ruwa domin ratsa tekun Atlantika kan hanyar zuwa kasashen Turai. Domin neman rayuwa mai inganci, wasu daga cikin matasan na gamuwa da ajalinsu kan teku. A wannan talata, hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadin cewa kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo tana fuskantar ƙarancin ƙwararrun lafiya da masu taimakawa game da kuɗin da ake bukata wajen daƙile yaduwar cutar Ebola a kasar. Hukumar lafiya ta ce wannan matsaloli yanzu haka suna ci gaba da tarnaƙi ga wannan magance wannan cuta. Wani lokaci a wannan litinin, gwamnatin Burtaniya yanzu ma rahotanni na cewa akwai kasashe 12 da suka shiga cikin shirin da suka hada da Faransa da Canada za su bayyana sabbin matakan kasuwanci wajen daina sayan kayan noma na Isra'ila da aka shuka a yankunan yan share wuri zauna na Falasɗinawa dake gabar yamma da kogin Jordan. Wannan na cikin matakan ƙara mayar da Isra'ila saniyar ware muddin ba ta bi abinda sauran kasashe ke bukata ba, na ganin an samu kasashe biyu na Isra'ila da Falasɗinawa maimakon ci gaba da tarnaƙi ma wannan shiri. Sai dai jakadan Amurka a Isra'ila ya soki wannan mataki abinda yake ganin wani abu ne da bai dace kasashen yammacin duniya su yi ba. Gwamnatocin na Burtaniya, Faransa da Canada da sauran kasashen dai suna ganin cewa matsin lamba ne kawai zai sa Isra'ila ta mika wuya wajen ganin an samu kasashe guda biyu na Falasɗinawa da kuma Isra'ila. Masu sauraro gaba ɗaya haka na kawo ƙarshen labaran.
1: To masu sauraro, da haka ma za mu sallama da ku a cikin shirin duka-duka a madadin wato Abdulrahman Hassan wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Sulaiman Babayo ya fassara ya kuma karanto labaran duniya. Zainab Bilyaminu Abdullahi ta karanto ra'ayoyin ku. Brita da Claudia suka taimaka wajen wato na'ura domin shirin ya zo gare ku. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa sai an jima da maraice idan mai duka mai kowa ya kai mu.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: kyautata shirye-shiryen zabe a kasar wakilinmu dake Abuja Uwais Abubakar Idris ya aika mana da rahoto akai
1: wannan mataki ne dai da hukumar zaben Najeriya ta dauka na ƙara rungumar fasahar zamani da ake da ita a harkar shiryawa da magudanar da zabubbuka a Najeriya inda hukumar zabe mai zaman kanta ta kasar ta bayyana daukan wannan mataki na amfani da manhajar da za ta bibiyi daukacin shirye-shiryen da hukumar ke yi a matsayin mataki na kaucewa irin abubuwan da aka fuskanta a baya na jinkirin kai kayan aiki da marashin isan jami'an zabe akan lokaci musamman daidai lokacin da ake son a fara jefa ƙuri'a shugaban hukumar zaben mai zaman kanta ta Najeriya Professor Josh Amufitan yayi ƙarin haske akan manhajar da hukumar za ta yi amfani da ita
2: We developed the code tracker that links directly to our existing BMS.
1: Yace mun samar da manhajar ta bibiya da muka hada ta da na'urarmu ta BMS da muke da ita da sauran sassan tsara zabubbuka. Abu mai muhimmanci shine aiki tare domin kyautata tsarin. Dan haka wannan zai cike duk wani gibi na gudanar da aiki da muke da shi.
2: Institutional dam.
1: Manhajar dai ta bambanta da wacce hukumar ta yi amfani da ita a shekarun baya musamman tun daga shekara ta 2015. A yanzu za ta samar da bayanai ne na hotuna da bidiyo a lokacin da abubuwan ke gudana kai tsaye na daukacin ayyukan da suka shafi harkar zabe kama daga kai kayan zabe ma'aikata da ake turawa na wucin gadi da irin shirye-shiryen da ake yi domin zaben da ma gudanar da zaben kansa Mr. Nick Dazan kwararre ne a fannin shirye zabubbuka a Najeriya kuma tsohon director a hukumar zaben mai zaman kanta ta kasar
3: Wato wannan mahaja ne wanda za a amfani da shi ana bibiyan shirye-shirye a fadin jihohin Najeriya da kuma kananan hukumomi. Wannan kuma mahaja zai nuna alal misali yawan ma'aikata da aka dauka wanda za a amfani da su na wucin gadi da kuma na dindindin zai kuma nuna shirye-shirye zabe na amfani da na'ura wato kamar beavers din da ake amfani da shi wanda zai nuna daga bisani ko akwai kurakurai ko akwai akasi da shirye-shiryen zabe
1: ko wani tasiri bullo da wannan manhaja zai iya yi a kokari na shirye sahihin zabe a shekara ta 2027 wanda ƴan Najeriya ke cike da tababa Dr. Abdulrahman Abu Hamisu na cikin jami'an kungiyoyin farar hula da suka dade suna sa ido akan zabubbukan Najeriya yace ba giringirin ba
4: duk wani na'uran da aka yi amfani da shi waje gudanar da zabe a wasu kasashe ba wai ma kasashen tura ba nan Afirka ma misali a ce ko Rwanda ko kuma Botswana ko wasu wurare da zaka ga cewa an fitar da sakamakon zabe babu matsaloli namu kan zo da matsaloli saboda cin anci da rashawa da son zuciya da rashin jin tsoron Allah da rashin kulawa da haƙƙin mutane wanda yake kawo kalubale kullun ana shirya zabe
1: Hukumar zaben Najeriya dai ta bayyana cewa adadin ƴan Najeriya da suka yi rijistar jefa ƙuri'a sun kusan miliyan 100 a yanzu abinda ya sanya ƙwararru bayyana cewa ya zama dole ga hukumar ta rungumi amfani da fasahar zamani don samun nasarar zaben Uwais Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja Najeriya
0: To har yanzu dai muna a tarayyar ta Najeriya inda a wani kokari na bude sabon babi na wadatar da mai a kasar da ma wasu kasashen Afrika matatar Dangote ta kaddamar da wani shiri na sayar da hannun jari sama da naira triliyan 2 ne dai Dangoten ke fatan tarawa daga cinikin da ke zama irin sa mafi girma a kasuwannin hannayen jari a tarayyar ta Najeriya daga Abuja dai Ubala Musa na dauke da karin bayani
5: Dangoten da ke zama mafi girma na kamfani a nahiyar Afirka a yanzu dai. Yayi nisa kokarin saka gini na matatu da mawuraren ajiyar man fetur a kasashe da yawa na nahiyar Afirka. Kuma a ƙarƙashin cincin hannun jarin dai, kamfanin ya saka naira 525 a matsayin darajar kowane hannu. Sama da mutane miliyan 10 ciki da mawajen tarayyar Najeriya ne dai. Kamfanin ya ce yana fatan zuba jarin su a harkar tace man. Kuma tuni sabo na matakin ya fara burge masu harkar man a cikin tarayyar Najeriya da suka ɗauki lokaci suna zaman jira. Abubakar mai gani dai na zaman shugaba na kungiyar dillalan mai masu zaman kansu da ke tarayyar Najeriya ta IFMAN.
6: Idan ka dubi halaye na Dangote, halaye ne masu kyau masu taimaka ma al'umma. Saboda mutum ya kasance shi ba yana nuhi ya ci komai da komai ba shi kadai, a'a yana son ya jawo al'umma su ma su ci garabasan wannan refinery da ya dauko dimbin biliyoyi ya zo ya gina. Mu muna ba da cikakken goyon baya. akan abin da ya

0: ke son yayi kuma in Allah yadda muna huduba ga al'umman mu duka su tayi su tabbatar da cewa sun sai wannan hannun jari.
1: To sai dai kuma ya zuwa ina dangon take shirin ya kai a cikin neman cika bulin nasa. Ana kuma hasashen wani yunkuri na neman yadda kwallo na mangoro da kila hutawa da kuda. Tun daga fara aiki da matatar a watan Janairu na shekara ta 2024 dai. Dago tanke lingimu iri-iri a cikin neman da ta zama cikin masana'antar da ɗauki lokaci tana zama abin wasa sosai ƴan boko. Ko abin da ya alaga misali, Najeriya ta shigo da tattacen man da ya kai naira trillion ɗaya duk da matatar da ke biyan buƙatar kowa a ƙasar. To sai dai kuma ƙoƙari na sayar da hannun jari kuma a tunanin Ibrahim Shehu da ke zaman ƙwararre a cikin harkar man. Yake lissafin yadda kwallo na mangoro a cikin neman rage rikici.
2: A yanzu matatar Dangote tana ƙoƙarin ƙara ninka wannan girman take yi, wannan aiki ya fara. Saboda haka za ta zama matatar tafi kowace girma a duk duniya. Sannan kuma akwai matatar kwatankwacin irin wannan da shi Alhaji Aliko yake ginawa, an fara maganar, an fara ma aikin. Sannan kuma akwai kamfanin taki da yake a Ethiopia wanda ya fi kowanne girma Afirka gaba ɗaya. Akwai wurin da yake na Ajamai a Namibia wanda ya fi kowanne girma Afirka shi ma. Saboda haka ba za a ce yadda kwallon mangoro bane, amma dama ne na ba 'yan Najeriya sa hannun jari. Kuma zai ƙara tabbatar da cewa wannan kamfanin ba na mutum ɗaya ba ne ba, a kaga maganar Babakire ta fita.
1: Ƙoƙari na kawo da tunanin Babakire ko kuma neman hanya ta ƙara samun jari. Buɗe matatar domin al'umma tarayyar Najeriya da ƙila ma baƙinta dai na iya tasiri a cikin burin ƙasar na samar da tsaron makamashi. A baya dai Najeriya ta shara shekaru tana ta dogaro ga ƙasashe na waje wajen biyan buƙatar miliyoyin al'umma cikin makamashin mai tasiri. Kuma a yanzu ana cirin ganin takarawa ta ƙwararru. A cikin tafi da harkokin na matatar a tunanin Dr. Isa Abdullahi da ke zama ƙwararren tattalin na arzikin tarayyar Najeriya.
3: Lokacin da aka samu ƙarin jama'a za ka samu masu ilimi da gogewa da basira da fasaha ɓangarori daban-daban za su shigo cikin kamfanin musamman a ɓangaren gudanarwa wato management ɗin kamfanin. Saboda haka za a samu ƙarin basira da kuma hangen nesa yadda za a yi a kan abubuwa a cikin ƙasa. Babu kamfani guda ɗaya da za a ce na mutum guda ɗaya da ya fi nau'yanda mutane da yawa tasiri.
1: Ana salon cinikin hannun jarin a kasuwannin jari na Johannesburg da Kenya da Rwanda da ma Masar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
4: To daga Najeriya sai jamhuriyar Niger inda aka gudanar da wani zama da kungiyar kula da bakin haure ta duniya tare da haɗin gwiwar kungiyar da ke taimakawa mutane da ke cikin mawuyacin hali wato kofi kan duba hanyoyin magance ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasa a Agadez yankin da ke da arzikin ƙarƙashin ƙasa. Daga Agadez ɗin wakiliyar mu Tala Amadu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
5: Haɗin gwiwar kungiyar baƙin haure OEM da kungiya mai taimakawa mutane da ke cikin mawuyacin hali kofi sun gudanar da zaman taro don duba matsaloli da mafita na yadda fataucin miyagun ƙwayoyi da shan su ke yin tasiri ga rikice-rikice musamman ma a Agadez da Allah ya albarkace ta da arzikin ƙarƙashin ƙasa irin su zinari, uranium da sauransu. Sai da Hamidu Jallo, mataimakin magatakardar gwamnan jaha da ya jagoranci zaman, ya yi wa GW ƙarin haske.
6: Kun san jaha Agadez tana jaha wadda ana haƙo zinari a ƙwarai. To kuma kun san dama irin wannan abu yana ka matsaloli ko wani sace-sace ko wani haɗace-haɗace kuma ko dan mutum ya kuzari shi ma ana shan irin wannan ƙwayoyi. To kuma in aka saba da shan su kun san inda suke kaiwa.
5: Baya ga shige da fitan bakin haure a Agadez akwai tururuwan matasa wuraren zinari da ya haɗa matasa na ƙasar Niger da ma na ƙasashen waje. Ƙaramar hukumar Tabelwata da ke cikin jihar Agadez yanki ne da ke ɗauke da wuraren haƙar zinari da matasan ke zuwa. Sai dai wannan aiki na janyo faɗace-faɗace da shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi har ma da fataucin su. Al'amarin da komisar ke Milen shugaban ƙaramar hukumar Tabelwata ya tabbatar tare da faɗin yadda suke daƙile matsalolin.
7: Banda wannan mutane na Niger tsakaninmu akwai na Saro na Shin, akwai na Sudan, akwai na Chad, akwai na Libya, akwai na Burkina da Mali da kansu, kuma akwai na Togo ko Nigeria. Nigeria ma sun yawa, su ne kuma suke kawo mana matsala dewa ta fadace-fadace ta rashin kwanciyar hankali. Magani wurin wannan abubuwan duka yana ga magana tsakanin mutane har ta zo ga magabata na administration na hukuma.
5: Ismail Umaru, jami'in kungiyar kofi da ke taimakawa mutane masu damuwa da ke kai matsayin taɓin hankali, ya ce suna wannan aiki ne har wuraren haƙar zinari inda suke waye kan matasa har ma da dattijai masu wannan aiki da rashin sani ke sanya su sha ko fataucin miyagun ƙwayoyi.
8: Wannan damuwa an muka lura da ita za mu matsanto mutum mu shurare shi sai mu samu mu taimaka mashi dan ya komo cikin hayyacin shi. Ɓangaren su gina zinariya muna wada kan mutane aiki kana yin shi ba sai ka sha wani abu ba in kwallo ta tabu akwai aiki
5: kungiyoyin fararen fula a tabakin Elijah Abdulrahman Abdu ya faɗi ra'ayin shi game da zaman taron inda yace
9: na mu ra'ayi shine duk abin da za a yi a nemo matakai wanda ya kamata na shimfida zaman lahiya na raba dukiyoyin kasa da tattalin arzikin kasa da kare matasa da shaye-shaye saboda shine yake haddasa duka tashin hankali kuma sai mu na fara fulla zamu kara kamawa mu wayar da kawunan matasan nan
5: daga nasu bangare waɗanda abin ya fi shafa su ne masu jini a jika cewa da matasa fatan su shine hukumomi da kungiyoyi su kara kamawa don goben matasan ta yi kyau a cewar shugaban kungiyar matasan karamar hukumar Agades Isa Amadu
10: muna so gwamnati ya kara tallafawa a kara jami'an tsaro ya zamanto kuma an kara diba alkibla ta ayyaki da shaye-shayen kwaya saboda koda akwai masu hannu da shuni suna kamawa ya kamata gwamnati ya kara jajircewa saboda a yi tsintsiya mutumin ke daya
5: karshe rahoton kenan Tila Amadu DW Hausa daga birnin Agades a jamhuriyar Niger
4: To rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukan mana sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa

0: To madalla. Idan shirin ya nufi kamar kuwa yayin da ake shirye-shiryen komawa makarantu a biranen Duwala da Yawunde. Iyaye na fargaban komawar yara makaranta a yankunan Arewa maso yamma da Kudu maso yammacin kasar waɗanda ke fama da rikicin masu neman ballewa. Rikicin yayi matukar shafar harkokin ilimi a waɗannan yankuna. Daga Kamarun ga wakilin mu Zakar Sado.
1: Ranar Litinin 7 ga watan Satumba 2026 aka shirya komawar dalibai makarantu a Kamaru domin fara samun zangon karatu na 2026-2027. Sai dai barazanan masu dauke da makamai a yankunan Arewa maso yamma da Kudu maso yamma ta sanya iyalai da dama fargabar tura ƴaƴan su makaranta sakamakon barazanar ƴan aware.
2: Lallai ba a koma makarantu gabaki ɗaya ba a nan ba min da boya. Abuya akwai wurare da aka dan koma to amma akwai hari wato shi bomba na wanda suka aikata shi da hannu da suka saka a cikin boye tsoratar da mutane to kuma duk wani baba duk wata uwa wanda take son danta ba za ta yadda yaro karami ya fita lokacin da ake irin wannan harben ba.
1: Wannan na faruwa ne yayin da rikicin yankunan biyu ke ci gaba da shafar rayuwar fararen hula musamman yara da malaman makarantu. A yankin Mecim da ke Arewa maso yammacin Kamaru, ƴan aware sun kai hari kan wata makarantar sakandare na gwamnati kuma suka harbe kwamishinan mai kula da ilimin makarantun sakandare a wannan yankin har lahira a safiyar yau Talata, in ji kwamandan jandarma na rundunar tsaro a Arewa maso yamma, Janar Usaini Jibo. Rikicin da ya samo asali daga matsalolin siyasa da na zamantakewa a waɗannan yankuna tun 2016 kuma yana ci gaba inda ya haddasa asarar rayuka tare da tilasawa dubban mutane barin gidajensu. Makarantu na daga cikin wuraren da ke da matukar bukatar kariya a lokacin rikici. Duk wani yanayi na barazana na iya hana yara zuwa makaranta tare da ƙara dagula karatunsu. Barazanar da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai suka yi ta haifar da fargaba a tsakanin iyalai duk da ƙoƙarin jami'an tsaro na maido da zaman lafiya hakan bai samu ba. Wasu iyaye sun fi so a bar ƴaƴansu a gida saboda tsoron abin da ka iya faruwa a kan hanyoyin zuwa makaranta. Rikicin ya kuma yi tasiri kai tsaye kan harkar ilimi. An kisa cewa makarantu kusan 2,463 sun daina gudanar da karatu yadda ya kamata sakamakon rashin tsaro, lamarin da ke nuna girman kalubalen da yara iyaye da malamai ke fuskanta. Wannan mataki yawanci yana nufin fursasa wa iyaye da makarantu kin bude azuzuwan domin kalubarantar ikon gwamnatin Kamaru. Saboda haka wasu iyalai sun zaɓi tura ƴaƴansu zuwa garuruwa irin su Duwala da Kewaye inda suke ganin za su samu damar ci gaba da karatunsu cikin yanayi mafi aminci. Zakari Sadu, DW sashen Hausa daga Duwala, Kamaru.
0: To madalla, kamfanonin tallace-tallacen shafukan sada zumunta na ƙasar China na ci gaba da jan hankalin matasan Afrika masu siyan kaya, kama daga tufafin sakawa zuwa takalma da dai sauransu. Kamfanonin ke sayarwa akan farashi mai rahusa kuma suka kai wa kwastomomi kai tsaye har gidajensu. Sai dai wannan mamaya a kasuwanci na yanar gizo na haifar da damuwa ga 'yan kasuwa da masu ƙere-ƙere na cikin gida waɗanda ke ƙoƙarin yin gasa da wannan farashi. Wata ƙididdiga farko da aka yi a Afrika ta nuna cewa tuni ake samun wato rashin guraben aiki tare da asaran kuɗaɗen shiga ga masana'antun. Yakuba Umara mai gizawa na da cigaban labarin a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
3: Danawa ɗaya sai 'yan daloli su fita, sannan kuma sai kaya su iske ka kai tsaye har gida. Wannan shi ne tsarin kasuwanci da kamfanonin shan da temu ke yi a halin yanzu. A shafukan sada zumunta na zamani irin su Instagram da TikTok inda suke sayar da tufafi da wasu kayayyaki waɗanda kuma a yau matasan Afrika da dama ke tururuwar saye. Waɗannan dandamali sun zaɓi sayar da hajojin nasu ne akan ƙananan farashi, zaɓin kuma da ya matuƙar tasiri wajen jawo hankalin masaya. To amma sai dai abin tambayar a nan shine kowa ke karɓar duka a bayan wannan sabuwar gasa ta kasuwanci. A Afrika ta Kudu tun a shekarar 2020 ne shine ya bayyana, yayin da shi kuma Temu ya je kasar a shekarar 2024. A cewar wani bincike da Asusun Localization Sport Fund ya jagoranta, dandamalin biyu sun samar da kusan ran biliyan 7.3 a cikin kudaden shiga a shekarar 2024, watankwacin kusan dala Amurka miliyan 405. A fannin abin da ya shafi harkar kayayyakin sakawa da takalma da kuma kayan fata, kamfanonin tuni suka samu kaso 37% na saye da sayarwa a yanar gizo. ga masu kere-kere na gida kuwa jurewa wannan gasa na da wahala gaskiya a gare su kamar yadda Simon Apel wakilin kungiyar kwadago ta masu harkar tufafi da kere-kere bayyana
4: In South Africa, the
3: yace a Afrika ta Kudu kungiyar ma'aikata masu harkar tufafi da masaku da kuma takalma na hadin gwiwa tare da masu ruwa da tsaki na masana'antu ciki har da gwamnati manyan dillalai da masu kere-keren don yakar mummunan illar dillalan kan layi na kasashen waje kamar shan da temu wadannan kamfanoni sun kwashe biliyoyin randa na kudin kasar nan kwatankwacin sama da euro miliyan 200 na kudaden shiga abin da ya janyo wa masana'antun cikin gida asarar kusan euro miliyan 60 hakan ya haifar da rasa guraben ayyukan yi kusan 8,000 a kamfanonin sarrafa suturu kuma idan ba a yi da gaske ba wasu karin guraben ayyuka 34,000 za su kasance cikin barazana a cikin masana'antun tufafinmu na gida a cewar wannan bincike tuni matsalar ta shafi kusan guraben ayyukan yi 8,100 tsakanin shekarar 2020 da 2024 haka kuma fiye da karin guraben ayyukan sama da 34,000 ne za su iya fuskanta barazana daga nan zuwa shekarar 2030 sai dai wannan hasashe zai iya zama ba tabbatacce ba wannan lamari bai tsaya ga iya kasar Afrika ta Kudu ba a kasar Ghana ma masu kamfanonin na fuskanta karo matsalar lamba kan kamfanonin cikin gida a cewar tsonan Kilins Apelo na kungiyar masu kamfanoni a Ghana matsalar ta samo asali ne musamman daga bambancin farashi
5: The impact of ultra low
3: yace sannan a hankali a Ghana ana jin tasirin masu sayar da kaya daidai masu rahusa a yanar gizo na Asia irin su shan da temu farashin su yana da ban sha'awa a cikin tsarin kasuwanci mai daukar hankali a lokacin da masu saye ke da dabi'a neman kayayyakin da suka dace da aljihun su kalubalen anan shine abinda zai faru lokacin da wannan salon sayayya ya yadu ko ina kamfanonin cikin gida dole ne su yi gogayya ta hanyar samar da kayayyaki da ke fitowa kai tsaye daga manyan kamfanonin Asia galibi akan farashin da zai zama irin daya gwamnati sai waɗannan dandamali na ba da kayayyaki masu sauki da kuma inganci amma sai dai suna haifar da babban kalubale ga gwamnatocin Afrika irin ta yadda za su amfana da wannan sabon salon kasuwanci na zamani tare da kare kamfanoni guraben ayyukan yi da kuma kayayyakin da ake sarrafawa na gida
0: A gaida Yakuba Umaru mai gizawa da wannan rahoto yanzu kuma sai kasar Australia wato Australia inda kwaskwarimar da kasar ke yi a sashin kula da shige da ficen kasar ya fara tasiri kan yawan ma'aikatan kasar musamman ma a jami'o'i da kuma yanayin tattalin arziki gwamnati ta ce tana ƙara tsaurara matakan samun takardun shiga kasar ne don rage tasiri da shigar baki ke wajen daidaita tsakanin yawan al'umma da kuma tanadin kasa na ababen more rayuwa daga Australia Rufina Dowaba na dauke da karin bayani
6: karkashin sabon tsarin da ake kokarin aiwatarwa takardun bisar da ake baiwa kwararru zai fi mai da hankali ne kan manyan ma'aikata a sassa daban-daban waɗanda dama can suke karɓar albashi mai tsoka da kuma waɗanda ke aiki a muhimman fannoni irin kiwon lafiya manyan gine-gine da fasaha masu bashin baki da masana'antar tattalin arziki sun ce wannan matakin na da hadari domin baya la'akari da masana'antu irin na noma da kiwo da masu aikin otel waɗanda yawanci ke dogaro da ƴan cirani waɗanda ke zuwa su taya manoman girbi da ma aiki a otel musamman a bazara lokacin da ake samun masu yawon bude ido ministar kula da harkokin cikin gida Claire O'Neill ta kara matakin da cewa kasar na gina tsarin shige da fice ne wanda ke la'akari da abin da zai fi amfanar Australia wato wanda zai dauki irin kwarewar da kasar ke bukata ba lallai dan kara yawan adadin mutane ba hakanan shi ma ministan ilimi Jason Clare ya goyi bayan daukan kwararrun koda kuwa a matakin jami'a ne domin kasar za ta more su koda ma na wani tsawon lokaci ne kafin su koma gida
7: Well, I think the first point is we've now
6: Yace abu na farko dai shine yanzu mun rage shigowar baki da kusan rabi. A yanzu haka daliban da muke da su daga kasashen ƙetare ba su kai yawan da muke da su kafin zuwan COVID-19 ba. To amma dole ne in jaddada cewa idan har muka horar da dalibai suka zama likita ko nurse a kasar to ai daidai ne a ce sun dan yi aiki a asibiti su taimakawa marasa lafiya koda na wani tsawon shekaru ne kafin su koma. Amma duk da haka muna ci gaba da aiki kan dokokin shiga da fice.
7: You know the next stage of reforms to migration and
6: sai dai jami'o'in kasar na gargadin cewa yin hakan zai yi tasiri kan yawan daliban da aka saba dauka musamman a yankunan karkara saboda yawancin jami'o'in da ke wurin na dogaro ne da daliban da ke zuwa daga kasashen ƙetare kuma ba lallai ne a karantar da abubuwa kamar aikin likita a karkara ba. Har wa yau ƴan adawa su ma sun goyi bayan jami'o'in da suka ce yawancin waɗanda ke zuwa karatu sukan karanta abin da suka san idan har sun kammala za a ɗauke su aiki ne. Idan aka ce sai likitoci da masana fasaha waɗanda ke zuwa su yi aiki a fannoni da aka fi buƙatar ma'aikata a karkara ba za su iya zuwa ba. Kamar yadda Bridget McKenzie, ƴar adawa da ke kula da harkar gine-gine da tsare-tsare a majalisa ta bayyana. Ace ba za mu goyi bayan tsarin da zai hana mu tafiyar da ƙasar yadda ya kamata ba, tsarin da zai hana mu girbi a gonaki ya katse mana ayyukanmu a wuraren da muke haƙo ma'adanai ko ma dai a masana'antar kula da yawon buɗe ido inda ake buƙatar ma'aikata. Masana tattalin arzikin dai sun ce wannan sauyin zai tantance irin waɗanda za su iya shiga Australia da kuma masana'antun da za su fi jin jiki. Baƙi su ne ginshiƙin masana'antu irin na kula da tsaffi, noma da kiwo da shakatawa waɗanda a yanzu haka sun riga sun fara samun ƙarancin ma'aikata yayin da Australia ke ƙoƙarin tantancewa. Da ma sake ma'anar abinda take nufi da ƙwararre da ƙwararriya idan har aka zo ɗaukar baƙi, shekaru goma masu zuwa za su tantance irin mutanen da za su kasance masu hali a ƙasar waɗanda za su iya gina gidan kansu su koye da ɗalibai su kuma kula da al'ummar tsofaffi wato ainihin baƙin da za su tabbatar da kyakkyawan makoma mai ɗorewa. Ƙarshen rahoton kenan, Fina Ɗuwaba, DW Hausa daga Australia.
0: Ta a gaida Finaɗo da kuma wannan rahoton nata, ni muka kawo ƙarshen jerin rahoton nan da muka muku tanadi a wannan zangon.

0: To madalla, yanzu kuma kai tsaye zamu shiga fagen shirye-shiryenmu inda muke dauke da shirin ciniki da masana'antu da kuma duniya mai yayi da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: Kamar da wasa, kamfanonin kasashen waje na ƙara ficewa daga Najeriya. A yayin da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ke neman masu zuba jari su narka kudadensu a kasar da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka. Shin me yasa waɗannan kamfanonin suke arcewa daga Najeriya? Ta yaya hakan zai shafi tattalin arzikin kasar da ma samar da ayyuka ga 'ya'yanta? Waɗannan da ma wasu batutuwa ne shirinmu na ciniki da masana'antu na wannan makon zai tattauna. Salihu Adamu Usman ne jagoran shirin na wannan makon.

0: cikin 'yan shekarun nan wasu manyan kamfanonin kasashen waje sun fice daga Najeriya, a yayin da wasu kuma suka rage yawan ayyukansu saboda abinda suka kira matsalolin tattalin arziki. Wasu daga cikin waɗannan kamfanonin sun hada da kamfanin Supri na Uber, da ya ce ya bar Najeriya ne saboda zai mayar da hankali kan abubuwa da ya fi baiwa fifiko a kasuwancinsa. Sai kuma kamfanin GSK mai samar da magunguna da kayan kiwon lafiya da ya shafe shekara 51 a Najeriya. GSK ya ce karancin kudaden waje da gasa da kamfanonin cikin gida na daga cikin matsalolin da suka tilasta masa dakatar da ayyuka. To, kafin mu je ga ƙarin kamfanoni da suka dakatar ko rage ayyukansu a Najeriya, na tambayi masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati babban dalilin da ya sa waɗannan kamfanonin suke ficewa daga Najeriya.
1: Ababe suna da yawa, lokuta da yawa zaka ga cewa gwamnati ta kawo wasu tsare-tsare wanda yake masu wannan kamfani ko masu wancan kamfani sai su ga cewa waɗannan tsare-tsaren da aka kawo bai masu daidai ba, kuma ba za su iya zama suna harkokin kasuwanci a ƙarƙashin irin waɗannan tsare-tsare na gwamnati ba. Shi yasa za ka ga kamar misali kamfanin yin taya na Dunlop da ya bar Najeriya, ko kamfanin yin sabulun wanka da wanki, to kamar su Procter & Gamble kenan da suka rufe. Za ka ga cewa yanayin salon da gwamnati ta rinka tafiyar da harkoki na tsare-tsare ya shafe su. An yi lokacin da kana ji kana gani kana da masana'antar kana neman kuɗin shiga, wato kuɗaɗen ƙetare kamar su dala da pound da euro, don ka sayo kayan da za ka sarrafa a Najeriya ka sayar ka ci riba, ka rasa samun yanda za ka yi ka samu wannan kuɗin. In ka ce za ka je kasuwan fage ta hada-hadan cinikayyar kuɗaɗen ƙetare, za ka saya kuɗin nan da tsada, kuma ba za ka iya samun riba ba in ka yi amfani da wannan kuɗin ka shigo da shi. Akwai yanayin tsaro da yanayi na rashin wutar lantarki da kuma wato yanayin yanda akan bar wato mashiga, abinda muke kira a turance border kenan, a shigo da kayayyaki ta hanyar fasakori, wato abinda muke kira a turance smoga. Waɗannan sukan sa masana'antu da ke cikin gida su ga cewa an bari kayayyaki na ƙasashen ƙetare suna shigowa, kuma yana kashe masu kasuwa.
0: Idan muka koma ga ƙarin kamfanonin da suka rufe ko suka rage aiki a Najeriya, akwai ɗaya daga cikin shahararrun kamfanonin sayar da kayan masarufi a manyan biranen ƙasar, wato Shoprite. Shoprite ya sayar da hannayen jarinsa a Najeriya a 2021, inda masu zuba jari na cikin gida suka ci gaba da gudanar da kasuwanci. Daga baya shagon Shoprite na ƙarshe a Najeriya ya rufe a Maris ɗin 2026. Akwai kuma Diego PLC. Diego mai kamfanin Guinness ya sayar da fiye da kashi 58 cikin 100 na hannayen jarinsa a Guinness a 2024. Hauhawar farashi, faduwar darajar naira da tsadar gudanar da masana'antu na daga cikin dalilan da suka sa kamfanin ya ɗauki matakin. Sauran kamfanonin sun hada da Procter & Gamble da kuma Unilever. Masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ya ce rufe waɗannan kamfanonin na da illa ga tattalin arzikin Najeriya.
1: Gwamnati ta samu ƙarancin kamfanonin da za su iya biyan ta haraji. Ma'aikatan da aka ɗauka a wurin an samu matsala, saboda wasunsu dole sai sun je wasu wuraren sun nemi aiki. Amma kamar yadda na cire, ba kowane kamfani ne suka rufe shago kwata-kwata ba, a wasunsu sun sai da hannayen jari ne. Wannan ba ƙaramin matsala ba ce, dole mu ji cewa ba mu ji daɗi ba. Koma ba komi, yanzu misali a ce Najeriya ba lafaji ba su a Najeriya, haka babu jin daɗi, duk da su ba su rufe kamfanin ba sun sai da hannun jari ne. Wannan yana ɗaya daga cikin illolin da za mu iya cewa giɓin ya kawo rashin aiki, rashin hanyoyin shiga kuɗin haraji, ga kuma babban matsala yanzu misali idan da muna da itacen roba da aka shuka a wasu daga cikin jihohin Najeriya in an sarrafa su an fito da roba din daga daji za a kai kamfanin Dunlop ko Michelin a sarrafa a yi taya a sayar a Najeriya kaga yanzu dole sai dai a dauki roban a kai ta wata ƙasa a sarrafa ta kuma mu nemo kuɗin shiga wato kuɗaɗen ƙetare mu sawo taya mu dawo da ita kaga wannan ba ƙaramin illa bane.
0: To dakta mu kuma dubi illar rufe kamfanonin wajen samar da aikin yi ga miliyoyin matasa da suke aiki ƙarƙashin su.
1: Yanzu in ka duba kamfanin yin barasa na Diageo sun saida hannun jarinsu ne a cikin kamfanin da yake Najeriya wata ƙasa ko kuma wasan wasu ƙasa suka saya. In ka dubi kamfanin simintin Lafarge hannun jarinsu suka sayar a kamfanin da yake nan Najeriya wani kamfani daga China ko daga ƙasar Sin suka saya. Ashe kaga ba shakka su za a iya cewa sun ba ƙasar Najeriya amma shin sun nade karafuna da gine-gine da sauran ababen da suka gina ko suka assasa gana nan a cikin Najeriya kuma wasu suka ɗauka suka ci gaba da yi saboda haka ma'aikatan wannan kamfanin suna nan a ciki kuma suna ayyuka har yau har gobe.
0: Shin tunda waɗannan kamfanonin sun tafi me ya kamata Najeriya ta yi wajen maye gurbin su?
1: Ƙasar Najeriya musamman hukumominmu jami'anmu da gwamnatocinmu tun daga ƙananan hukumomi zuwa gwamnatocin jahohi da gwamnatin tarayya kamata ya yi su zauna su natsu su nemi ma'abuta ilimi na kimiyyan kasuwanci da tattalin arziki a samo tsare-tsaren da za a rinka yi don a rinka rarrashen kamfanoni su zauna a Najeriya ko kuma su zo su yi kasuwanci a Najeriya. Da a ce muna da wato salon da za mu jawo hankalin kamfanonin ko daga birnin Sin ne, ƙasar Sin ne ko daga ƙasar India ko wasu ƙasashen su zo Najeriya su kafa masana'antun za a samu aikin yi, wannan za su samu kuɗin shiga. Idan yara suka samu aikin yi za a samu sauƙin sace-sace, za a samu sauƙin tashin hankali.
0: Masanin tattalin arziki a Najeriya Dr. Shu'aibu Idris Miƙati kenan.

masu sauraro karshe shirin namu na ciniki da masana'antu na ranar yau kenan. A madadin abokan aiki, Salihu Adamu Usman ke cewa na barku lafiya daga nan DW Jamus.

0: Irin yadda 'yan siyasa suke zawarcin matasa kenan yayin yakin neman zabe. Shin wace rawa matasan ke takawa a siyasa kuma wace makoma suke da ita? Wannan shine abin da shirin zai duba. Abdullahi Tanko Bala ke cewa kasance da mu. Matasa su ne kashin bayan ci gaban Najeriya. Yawancinsu 'yan ƙasa da shekaru 35 da haihuwa. Su ne fiye da kashi 60 cikin 100 na al'ummar ƙasar baki ɗaya. Su ne kuma jigon tattalin arzikin Najeriya. Amma idan aka zo ga batun zaɓe, wannan babban rukuni na al'umma kan zama koma baya wajen samun takara. Yayin da Najeriya ke shirin tunkarar babban zaben 2027, babbar ayar tambayar ita ce shin matasan Najeriya za su shiga dama da su wajen samun ƙasar makoma ko ku za su biya rima ne su sha kiɗa? Abdullahi Ismail Kwalwa na jam'iyyar NDC na sashin Kwankwasiya ya ce su dama al'adar jagoransu ita ce sanya matasa a gaba a dukkan al'amura.
1: A yawanci ana sauraron jagoranmu, za a ji in ya tashi yana neman su yake yana cewa ina matasa, sai su amsa. To wannan kira insha Allah ta'ala dama a aikace tsari ne na injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Duk inda yake yana samun matasa yana sa su a mukamai waɗanda yake za su ba da gudunmawa yadda ya kamata. Idan an duba za a ga duk gwamnatocin da ya aka kafa daga 1999 za a ga waɗanda ake saka suke rike mukamai a lokacin da aka saka su za a ga shekarunsu matsakaita ne. Abin da ake cewa inclusiveness a wajen samar da manufofi da kuma gudanar da manufofin gwamnati.
0: Amma kamar menene tanadin da kuke matasa na takara a zabe?
1: Yana da kyau a fahimta cewa da yawan matasa an ba su dama musamman a matsami na takara. Idan an duba za a ga wanda aka ba takara ma na takarar majalisar dattijai da wanda suke matakin takara na majalisar tarayya, za a ga duk wanda suke masu matsakaicin shekaru ne wanda za su samu dama su ba da gudunmawar da ya kamata da yawa. Hatta a nan jihar Kano wanda yake takarar mataimakin gwamna ma za a ga dam kwamishinan ma matasan ne shaida a wasanni wanda yake kuma shi ma matashin ne shekarunsa ba su wuce 43 ba.

0: Batun zaben 2027 a cewar Yusuf Umar Garkuwa, jagoran kungiyar wayar da kan matasa Young Generation Foundation. Matasa sun shiri na fita a dama da su.
1: Wannan zabe na 2027 akwai kanaje-kanaje da matasa suka yi, mata sai dai kowane matashi na da irin tunanin shi, ko kuma kungiyoyi matasa suna da irin nasu tunanin. Daga ciki akwai wanda suke tunanin su zabi matasa ƴan uwansu. Na biyu akwai wanda suke tunanin cewa za su ba da gudunmawa domin tabbatar da cewa an yi zabe cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali, domin a samu a yi zabe ba tare da an samu wani tashin hankali ba.
0: Matashin ɗan siyasa Architect Nasiru Chemba, da ke takarar mataimakin shugaban ƙasa a jami'ar NRM, ya ce a kullum ana cewa jiya ta fi yau, kuma idan mulkin demokradiyya ba zai samu al'umma abin da suke bukata ba, to kuwa kulliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Ya ce wannan shine abin da ya bashi ƙwarin gwiwar fitowa takara.
2: Wato wannan ƙasa da muke ciki, mun shiga wani yanayi ne na haula'i, mun shiga wani yanayi ne na tashin hankali, mun shiga abin da ake kira tsantsan capitalism, wanda ya zama tucewa a Najeriya yau in kana da kuɗi kai mutum ne, in baka da kuɗi kuma kai ba kowa bane.
0: Yusuf Umar Garkuwa, jagoran kungiyar wayar da kan matasa, ya yi waiwayin baya na irin rawar da matasa suka taka a baya, inda ya ce shin me yasa ba za a ba su irin wannan dama a yanzu ba.
1: Yanzu misali, shugaban ƙasa mai ci a yanzu, in ka duba tarihin shi 1992 zuwa da 93 lokacin jam'iyyar SDP, wato Social Democratic Party, da kuma NRC. Ya ci zaben sanata a wancan lokacin, kuma wancan lokacin bai wuce shekara 40 ba, amma gwamnatin wancan lokacin ta ba da dama ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi, in dai kana da karɓuwa da mutunci a idan mutane, za ka iya takara kai nasara. A wancan lokacin muka samu ɗan shekara 18 daga jihar Jigawa ya zama kansila. A wancan lokacin aka samu ɗan shekara 20 Ali Sa'adu Birnin Kudu ya zama gwamna a jihar Jigawa. Hailayen in ka duba shugaban ƙasa mai ci a yanzu 1999 yana da shekara 47 ya zama gwamna a jihar Legas.
0: Kamar menene kake gani ya kawo lalacewar abubuwa a yanzu?
1: A abubuwan da ya kawo lalacewar shine da suka shiga din, sai kuma suka kokarin lalata tsarin. Ba su son matasa su ƴan uwansu ma su samu irin daman da suka samu, sai suka sa zaɓuɓɓukan yayi tsada, sannan kuma suka maida kundin tsarin mulkin ta yadda aka ba gwamnoni ƙarfi yayi yawa, kusan ƙananan hukumomi da hukumomin zaɓe na ƙananan hukumomi duk suka dawo ƙarƙashin gwamnoni, sannan aka zo aka yi joint account, kusan kuɗaɗen ƙananan hukumomi duk ya dawo hannun gwamnoni. To sai gwamnonin suka fahimci in suka bar siyasan da arha kamar yadda take a baya har suka samu dama suka shigo, to abin zai kwace a hannunsu, zaɓe zai koma hannun al'umma, su kuma suna son ya zama su ne za su dinga sakawa.
0: Amma wani sauyi matasan za su kawo idan suka samu dama? Architect Nasiru Suleiman Chemba, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NRM, ya yi bayani da cewa
2: abin da za mu canza a gwamnatin shine duk wani matashi da yake da ilimi, da yake da tunani, abin da muke so kuran ideas. Idan kana da wani idea da kake son kai wani abu, misali kamar kai kamfanin, misali nake maka kamar misalin kamfanin sabulu ko kamfanin shinkafa ne, abin da muke bukata idan muka kafa gwamnati ka kawo mana wannan idea, resources din kuma gwamnati za ta baka wannan resources din. Matasa na nan da ilimi da tunani da idea, amma matsalar babu kuɗi misali da za su iya shiga cikin wannan abu. So gwamnatin mun Allah ya yarda za mu canza wannan abubuwan, za mu bada gudunmawa da duk wani wanda yake da tunani.
0: Amma waɗannan abubuwa da ka bayyana, za ku iya bai wa gwamnati shawara ta aiwatar da su, me yasa ba za ku yi hakan ba?
2: Idan mutum ya yi shekara 20 misali ko 30 yana cikin abin da ake kira political elite, ba sa taɓa sanin me yake faruwa a ƙasa. Amma mu da muke cikin ƙasa, mun fi su sanin matsalar Najeriya, kuma mun fi su sanin matsalar da take damu. Kuma Allah ya yarda lokacin muke jira mu kafa gwamnati, mu gyara abubuwa in Allah ya yarda har abada.
0: Jam'iyyun adawa suna kokarin yin kawancen haɗaka domin fuskantar zaben na 2027. Menene ra'ayin jam'iyyar ku ta NRM akan haɗakar?
2: To, magana gaskiya ita ce da waye za ka yi haɗaka. Matsalar Najeriya tana buƙatar matashi, tana buƙatar wanda ya san matsalar Najeriya, ba waɗannan tsofaffin mutanen da su ne matsalar ba. To kaji inda abin yake, dole a yi haɗakan idan ana so a yi, amma matsalar shi ne da waye za ka yi haɗakar.
0: Zaben 2027 a cewar matashin dan siyasa Architect Nasiru Chamba dan takarar mataimakin shugaban kasa na jami'ar NRM. Zaben a wannan karan ba zabe ne kamar kowanne ba. Kuri'ar bagaddama ce ta jiki magayi.
2: Wannan bala'in da aka shiga na talauci na rashin aikin yi na man fetur kadai yau in kaga abin da ake sayar da shi 1,300 da wani abu matashin Najeriya ba ma matashi ba kurin ya tunda kowa ya ji a jiki. Abin da zamu yi amfani da shi mu gyara matsalolin Najeriya sai mun fito mun yi zaben nan. Idan kuma mun ji jikin da gaske, in mun ji jikin da gaske ne to dole a fito a yi zabe, kuma a yi zabe na tsakani da Allah, a yi zabe na cewa na cancanta ba wai na kuɗin da waɗannan mutanen za su bayar ba. Ni ban ki ba a ce duk wanda ya bada kuɗi ka karɓo kuɗin sa daman kuɗin ka ne, amma kana da hankali a su waye kamata ka zaba, sai ka zaba wanda ya kamata. In Allah ya da ƙasar mu za ta ci gaba, kuma in Allah ya da matasa za mu zo mu kafa mulki a Najeriya, kuma a ga abin da ba a taɓa gani ba insha Allah.
0: Matashin ɗan siyasa Nasiru Suleiman Chamba na jam'iyyar NRM kuma ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar. To masauraro, a nan za mu dakata sai wani makon za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ‘yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanku Bala ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
3: Tuma da Allah a gaida Abdullahi Tanku Bala da wannan shiri. Yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu sauraro da kuke bayyana a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar. Kuma kai tsaye muna tare da Sa'id Sa'ad wanda shine ke ta hidima da ku a yinin yau tare da Muhammad Tijjani Hassan. To Sa'id, barkamu da wannan lokaci.
4: Barkanki dai, barka masu sauraro. To ga dai ra'ayoyin masu sauraro.
3: Ta ina zamu fara da tare, muna dan ƙarancin lokaci kaɗan.
4: To shi kenan, bari mu fara da hukumar zaben Najeriya game da faɗaɗa yin amfani da fasahar zamani a zaben 2027. Ali Wada Ali Abadam ya ce ta hukumar zaben Najeriya, Allah ya sa wannan aniyar taku ta faɗaɗa amfani da fasahar zamani wajen gudanar da zaɓe mai inganci. Muna fata ya zamto gaskiya, duba da cewa da yawa daga cikin 'yan ƙasar na zarge-zarge akan hukumar da tsayawanta da gaskiya. Mansur Baba Wuro na faɗa ya ce, muna fatan Allah ya sa hukumar zaben Najeriya ta cika alƙawarin da ta yi na amfani da fasahar zamani wajen gudanar da zaben ƙasar, domin a gaskiya mu 'yan Najeriya muna da shakku kan matakin da hukumar ke son ɗauka na yin amfani da fasahar zamani wajen gudanar da zaben ƙasar.
3: To amma ai ina ganin ko kaman ba su fahimta ba, ai ita za ta yi amfani da kaman na'urar ne wajen
4: sauƙaƙe
3: bibiyar wato ayyukan da ake yi na shirye-shiryen zaɓe, ka gane, kama daga kaya, saboda wani lokacin akan samu jinkiri musamman a shirye-shiryen zaɓe, su za ta bibiya ne don ta rage jinkirin da ma wasu matsaloli.
4: Mu je ga rahoton gaba na 'yan Najeriya na cigaba da martani kan shirin sayar da hannayen jari a matatar man Dangote. Abubakar Kawu Girgir ya ce, wannan dama da kamfanin Dangote ya ba wa al'ummar Najeriya babban abin yabawa ne, kuma babu shakka za a amfana da ita sosai. Sai dai fa gaskiya sai an yi wa jama'a kyakkyawan ƙarin bayani kan wannan lamari, domin dai a gaskiya har yanzu da yawa ba su fahimci abin ba.
3: Wato ba su fahimci
4: ba su fahimci a tsarin
3: hannun jarin yake ba.
4: Sosai.
3: Ya ake siyansa da abubuwa, za mu iya cewa su bibiye mu a shirye-shiryenmu da za su zo nan gaba. Wala Allah za su samu ƙarin
4: cikakken bayani
3: a kan yadda hannun jarin yake.
4: Jikan Mani ya ce, tabbas dole ra'ayin 'yan Najeriya yake cin karo da juna kan shirin Dangote na sayar da hannayen jari a matatar mansa. Muna fatan dai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan tsadar rayuwa da ke addabar talaka. Muna da lokaci?
3: To muna da ɗan sauran lokaci.
4: To bari mu je Niger a ƙarƙashin rahoton ƙungiyoyin da kirki kula da baƙin haure na gudanar da taro a Agadez kan magance fatocin miyagun ƙauye. Abdu Baban Bilal ya ce, tabbas wannan taro da ƙungiyoyin da ke kula da baƙin haure ke yi a Agadez da nufin magance matsalar fatocin miyagun ƙwayoyi yayi daidai. Muna fatan Allah ya sa a cimma nasara a wannan yunkuri da aka yi. Sanusi Madatayi da Magaram ya ce, kasancewar Agadez tamkar wata babbar matattara ce ta baƙin haure a Nijar, gudanar da wannan taro a can abu ne da ya dace sosai. Da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu da soso. Mu je Kamaru kuwa. Muna da lokaci. Rahoton fargaba ta mamaye komawar ɗalibai makaranta. Ibrahim Ado ya ce gwamnatin Kamaru ya kamata su lalubo hanyoyin magance fargabar da iyayen dalibai suke ciki gabanin komawar yaran su makarantu cikin limana domin kuwa rashin magancewar babbar barazana ce ga al'ummomin kasar da ma fannin ilimi. Imrana Madaha Bauku daga Burkina Faso ya ce muna kira ga hukumomin kasar Kamaru da su sasanta da ƴan awaren yankin Ingilishi domin karfin bindiga dai bai taba cin nasara ba. Sasantawar zai taimaka wajen kawo ƙarshen rikici da kasar ke fuskanta. Muna da lokaci sai mu koma ga kasuwanci. Ƙarshen rahoton ma mai kasuwanci a yanar gizo da kamfanonin China suka yi, Mansur Baba Wuro na faɗa ya ce tabbas kasar China ta mamaye kasuwanci ta shafukan yanar gizo da ake yi a nahiyar Afirka. Da fatan sauran kasashen nahiyar Afirka da na Turai za su dake damtse wurin sanya kasashensu da ma kasuwancinsu a internet domin gogayya da China. Salisu Van Dam Tomnia ya ce mamaye kasuwancin yanar gizo da China ta yi wa kasuwancin Afirka ya kamata 'yan kasuwar Afirka su tsaida matakin da ya dace domin magance wannan babbar matsalar.
3: Haka to sai Sa'ad ina ga anan zamu dakatar da kai saboda lokaci ya riga ya karato. Zamu kuma ga Suleiman Babayi wanda ke dauke da labaran duniya zagaye na biyu.
5: DW labaran duniya.
6: A wannan talata Prime Minister Ahmadu Al-Aminu Muhammad Lo na kasar Senegal ya kawar da yiwuwar daukan matakan soke bakin aljihu ko wani gagarumin mataki bayan cimma matsaya da asusun bada lamani na duniya IMF kan yadda kasar da ke yankin yammacin Afirka za ta samu kudi kimanin dalan Amurka miliyan 2,200 na bashi. Prime Minister ya bayyana haka lokacin da yake gabatar da tsarin a gaban majalisar dokoki a birnin Dakar fadar gwamnatin kasar. Mayakan ƴan awaren Tigray na kasar Habasha sun zargi dakarun gwamnati da kai farmaki da jiragen sama marasa matuka. A wannan talata abin da ya janyo mutuwar fararen hula gami da mayakan ƴan awaren. Rikici tsakanin bangarorin biyu ya kai ga mutuwar kimanin mutane 600 tsakanin shekara ta 2020 zuwa 2022 a wannan kasa da ke zama na biyu wajen yawan mutane tsakanin kasashen Afirka baya ga Najeriya. Karshen labarin kenan.
3: Tuma sauraro da haka zamu yi sallama da ku a madadin muntaka Ahiwa wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Sai kuma Suleiman Babayo da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya. Sa'id Sa'ad ya karanto ra'ayoyin ku masu sauraro da kuke bayyanawa a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar. Duka a madadin su. Sai kuma Claudia da Brita da suka taimaka da na'ura wajen kammaluwar shirin. Sunana Fauziya Dauda. Da gabatar nake cewa mu kwana lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
7: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi. Har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.